0: DJ Frankie. DJ Frankie.
1: You're currently listening to the most influential Good Vibes radio station. Ito pa rin ang GV99.9, your Good Vibes. At ngayon ay August 13, Thursday the 13th. Pwede ba yun? At walang kayo. Kala nyo walang pasok ha. Hindi, pumasok na kayo kasi last week, buong linggo kayong walang pasok. Pero ito, kasama natin ngayon si DJ Joey Boy. Good Vibes morning, DJ Joey!
2: Good Vibes morning sa ating mga ka-vibes. Magandang umaga, DJ Frankie. Yung. Kamusta ka naman? Welcome back.
1: Nakahigop naman na mainit na kape or sabaw. At ngayon nga, DJ Joey Boy, no? Medyo hindi na ganun kalakasan this morning yung ulan. Ewan ko lang, from 3 a.m. pagkagising ko ay hanggang ngayon, hindi pa OA ulit ang ulan. Pero sana, no? Lumabas naman na yung araw. Miss na miss ka na namin. At kamusta ba dyan, DJ Joey Boy, sa Batangas City?
2: Makulimlim din sa aming barangay, DJ Frankie. Though may mga time nga na sumisilip ang araw, ay walang kasiguraduhan kung talagang ma-enjoy. Lalo pa't sa ulat nga ng pag-asa, ay mukhang isang linggo pang maulan sa Luzon dahil ng habagat.
1: Mm-hmm. Ayun, mga ka-vibes. At ano ba ang weather update natin ngayon, DJ Joey Boy? Kasi habagat na lang to, di ba? Hindi na bagyo?
2: Yes. Oo, habagat na lamang. May inilabas na rainfall warning kaninang alas 5 ng madaling araw ang pag-asa, DJ Frankie. At ayon sa kanilang rainfall warning or heavy rain warning, ay inaasahang magkakaroon ng light to moderate rains sa ilang bayan dito sa atin sa Batangas, particular dyan sa Nasugbu, Tuwi, Lian, Kalatagan, Balayan, Kalaka, Mabini, Bawan, Tingloy, San Luis, Santa Teresita, Taal, San Nicolas, Agoncillo, Lemery, Laurel at Talisay. Inaasahan nga hong magpapatuloy ang mga pag-ulan dyan sa mga lugar na yan sa susunod na tatlong oras. Pero maaaring ito ay magbabago na, DJ Frankie, kasi ang abisong ito ay inilabas pa kaninang alas 5 ng madaling araw. So abangan natin yung susunod na abiso ng pag-asa siguro sa mga ilang minuto o sa mga susunod na oras. Pero patuloy ho ha ang paalaala na lalo na doon sa mga mabababang lugar, doon sa mga hindi pa humuhupa ang baha o doon sa mga nasa tabing bundok, lalo na dyan sa bahagi ng Tingloy, Batangas, DJ Frankie, may mga ilang kabahayan kasi dyan na doon talaga nakatayo sa paanan ng bundok. Kaya talagang kapag bumuhos ang malakas na ulan, yung tubig na nanggagaling sa itaas ng bundok o yung mga bato-bato ay bumababa. Ano? Kaya ho kayo ay pinag-iingat. At doon naman ho sa mga tanggapan ng Disaster Risk Reduction and Management Offices, ang inyo pong patuloy na pag-monitor ay aming inaasahan at sana po ay makatugon tayo agad sa mga emergencies at rescue operations kung kinakailangan. Samantala sa iba pang bahagi ng Calabarzon, sa Laguna, Cavite at Rizal ay makakaasa po sila na kaka-experience ng cloudy skies with the scattered rains and thunderstorms. Kaya po, ingat-ingat po, lalo na sa ating mga motorista at biyahero. Mabasa po ang ating mga kakalsadahan ngayon. Kalma lang.
1: Yeah, kalma lang, mga sis, mga bros. At ito, DJ Joey Boy, no? Baka gustong marinig ng ating mga ka-vibes. Pag gano'n kaya, DJ Joey Boy, ito sitwasyon, kunwari, makakatanggap ka ng 500 million pesos. Anong gagawin mo sa 500 million pesos? Kasi may narinig tayo kanina, allocation daw bawat si Senador mula kay dating DPWH Chief Bonoan. Ano ba itong 500 million pesos? Pero sagutin mo muna, DJ Joey Boy, anong gagawin mo sa 500 million pesos?
2: Well, di syempre, kung tayo may ganyang halaga, ipapasok natin yan sa investment. Either bibili tayo ng property o ipapasok, itatayo ng negosyo. Kasi mukhang malaki lang pakinggan yung 500 million pesos, DJ Frankie. Pero sa mga balita natin na mga milyones, trilyones, parang barya-barya na lang.
1: Ilang zeros ba yan? Ganun. Kaya ngayon nga, when you give your energy on that specific topics, mas stress ka, girl. Tapos yung sa OVB, yung impeachment trial pa, di ba? Pero anyway, itong tinatawag na may tinatanggap daw umano na leadership fund na nagkakahalagang 500 million pesos na alokasyon sa bawat senador daw. Pero ito ba ay na-confirm in writing, DJ Joey Boy, o ito ay statement lamang nitong si dating secretary.
2: Ito ay statement lamang, DJ Frankie, doon sa nangyaring parang ano ba, parang meeting sa nang nakasama ang DPWH na si dating DPWH chairman nga na si Manny Bonoan sa Santigang Bayan.
1: Yes.
2: Ayon sa kanya, ha, lahat daw ng senador ay nakatanggap ng tinatawag ng leadership fund sa DPWH mula pa noong 2024. Tama ka, 500 million ang alokasyon sa bawat senador. Pero kapag ikaw ay chairperson ng isang komite o chairman ng isang komite, DJ Frankie, abay naabot umano ha, sa 1 billion pesos ang nakukuha. Ayan. So sa kabuuan, nasa 24 billion pesos na leadership fund ang naipamigay. At ito ay depende pa kasi noong panahong 2024, ang Senate President niya ay si Senator Mig Zubiri. So pwede pang madagdagan, depende sa kanyang trip. Ayan, yan po ay muli pahayag ni dating DPWH Chief Manny Bonoan. At nang name drop ha, DJ Frankie, may mga ilang senador na napangalanan. ang dating DPWH secretary. At yung iba naman na senador hindi pa naglalabas ng statement.
1: Oo, ayan. Hinamon po kasi ni Senator Bongo si Bonoan na linawin kung anong pinagbabatayan ng kanyang mga alegasyon. Pero yun, siguro this will be this will move forward pa or may malalaman pa tayo mga impormasyon. Sana, syempre, may malaman pa tayo tungkol sa usapin na to. Totoo ba to? Ang yaman niyo naman. Kasi ang alam ko yung sweldo lang ng senador, magkano lang, di ba? So, yan. At pabayaan na natin. Nakakainis. At ito naman ay utang naman. Mars! Anong kasunod ng Mars, DJ Joey Boy? Pa-utang. Mars baka naman. Utang ng Pilipinas. Posibleng umabot. Magkano, DJ Joey Boy?
3: Aray ko.
2: 21.48 trillion pesos lang naman.
1: Ayan, sa pagsapit ng 2027. Imagine ninyo, na-forecast na 2026 pa lang, Agosto. Tapos na-forecast na ng ganyang kalaki yung utang ng Pilipinas. Pagod! Pagod ka dyan, girl. Bakit ganun kalaki, DJ Joey Boy? Masasummarize mo natin to.
2: Wala talagang detailed na impormasyon na ibinaba ang budget and expenditure sources ng Department of Budget and Management. Pero itong projected debt level na ito, DJ Frankie, ay nakabase sa status natin ngayon. Kasi ngayon, ang utang ng Pilipinas nasa 19.76 trillion pesos ngayong 2026. So sabihin na natin, ang halaga ng piso ay humina o lumakas bago matapos ang taon. At may mga factors tulad ng interes, tapos meron pang palitan ng piso at dolyar, tapos meron pang mga GDP growth at GDP ratio na bumababa at tumataas depende sa lakas ng ekonomiya, kaya yun ang naging forecast. So sa projected nila, 21.48 trillion pesos ang magiging utang ng Pilipinas. Yan po ay base sa 7.2 trillion pesos na external debt, domestic borrowing.
1: So ayun mga ka-vibes, minsan hindi na natin alam yung mga economic terms na iyon. Pero let's put the vote. Manggigil na lang tayo. Hindi, joke lang. Hindi pala. Ito naman ay binabalita natin kasi layunin din na may alam din ang mga ka-vibes natin. Kasi patuloy din minomonitor, syempre lagi namang minomonitor ng ating pamahalaan ang antas ng pangungutang at kakayahan ng bansa na matugunan ang mga obligasyong pinansyal nito. Pero syempre, we're just hoping na sa tama nga napupunta at wag na natin pag-usapan yan para good vibes sa morning natin. At ito, may tatlong sirena. May tatlong tatlong Korean National Divers. Ayan, napalayo ang langoy. Ayan, mga ka-vibes, if divers kayo or kahit mag-outing lamang or pupunta man sa ilog, wag muna ngayon kasi malakas ang habagat eh. Wag nating pilitin. May tatlo po kasing Korean National Divers nasa gap sa in-between Batangas at Mindoro kasi nag-dive po sila dito sa bahagi ng Sabang, Puerto Galera. And then, napalayo sila sa service boat. Especially kung hindi tayo taga doon sa mga lugar na ganun. At may current po kasi ang katubigan. At kung maisa-search nyo yan, nakakatakot yung current sa ilalim ng ano, sa ilalim ng tubig. Sobrang lakas yan. Para kang nililipad ng hanging napakalakas. So, ganun yung eksena niya. And buti na lang, merong fast cut sa bandang Calapan City na, ay, from Calapan City to Batangas Port na nakita itong mga divers na ito, kapit-kapit, ano, parang yung mga napapanood natin sa mga pelikula. And paalala lang po sa mga nagsasagawa ng ganitong activities, ay tiyaking maayos ang communication and safety equipment at manatili pong malapit sa inyong mga service boats. Ito actually mga divers, pag tumingala ka kasi kita mo na yung service boat mo, yung shadow ng service boat. But anyway, upang maiwasan po ang ganitong incident. Eh, DJ Joy Boy, ilan sa tingin mong nakita nilang ano? Baka nakasalubong nila si Finding Nemo. Ayan. Pero oh,
2: ako eh, ginagawa lang nating light yung balita ngayon. Pero yun nga, ito po ay talagang alarming din. Dahil ano eh, kung ate, ito po ay mga kabayo sa mga Korean, so sila po ay bumiyahe dito sa Pilipinas. Siguro ay dahil nga hindi naman nila alam na may bagyo o may sama ng panahon. Dahil kapag ikaw ay nasa labas ng bansa, syempre ang mamatahin mo lang eh yung mga bagyo. Hindi naman nila alam yung habagat na term o southwest monsoon at ganito ang epekto dito sa ating lalawigan. Ano po, kaya siguro ay paalala din bukod doon sa mga Pilipino na nakakaintindi sa atin at nakakatagalog na huwag pumunta sa mga ilog. Siguro kung ikaw ay may negosyo about tourism, may hotel o may pa-activity ka ano, sa iyong resort, ay manapay ikaw na mismo ang magpakansela o pumigil sa iyong mga guests kung gusto talaga nilang mag-dive. Lalo na't may ganitong sama ng panahon. Dahil yung mga Korean, siyempre gagawin nila yung gusto nila o yung mga turista gagawin nila yung gusto nila dahil ang mindset nila, yun yung purpose nila kung bakit sila nagpunta dito sa bansa o nag-book sa iyong hotel. Ano. Pero dahil nga hindi sila aware at hindi sila taga rito, tayo na po mismo na taga rito ang ano, ang pumigil at magbanta sa kanila. Siguro yung madadaan naman sa tamang paliwanag. Ano, ayan. Basta ingat-ingat po tayo at maging mindful. Wag lang ano, pera-pera, wag lang negosyo. Isipin din natin yung welfare ng ating mga consumers at customers.
1: Yan. Thank you, DJ Joey Boy. And of course, mga ka-vibes, ay yan naman, ay... Nasawa tayo. Ayun, mga kabay. May point naman, may point. But anyway, talun tayo. Talun tayo sa energy. Ayan, gusto natin to this morning energy. May renewable energy sa Oriental Mindoro. Hinihikayat na ideklara bilang kauna-unahang renewable energy municipality. Ang ganda nito, DJ Joey Boy. Ano to?
2: Oo. Ito ay sa bayan ng Mansalay, dyan sa Oriental Mindoro, DJ Frankie, dahil nagkaroon kasi ng pag-aaral ang iba't ibang renewable energy advocates. Yan ay sa pangungunan ng Renew Mindoro at saka ng SEED o ng Center for Energy, Ecology and Development. At sa kanilang pag-aaral ay ang lalawigan ng Mindoro ay nakadepende daw sa fossil fuel at diesel bilang pangunahing pinagkukunan ng kuryente. At nung nagkaroon nga sila ng pagkakataong makipagtalakayan sa lokal na pamahalaan ng Mansalay, ng bayan ng Mansalay, ay kanilang inilahad yung naging resulta ng kanilang pag-aaral tungkol nga dyan sa sitwasyon ng kuryente sa isla. At batay sa kanilang pag-aaral ay maganda, una mataas ho ang presyo ng kuryente sa Mindoro. Pangalawa ay laging brown out, lagi kong nababasa. May isang ang kilalang ano eh journalist DJ Frankie ay pumunta ngayon sa Mindoro at ang comment ay ready ka na ba? Handa ka na ba? May dala ka bang power bank? Kasi nga po malala ang sitwasyon ng kuryente diyan sa Mindoro. Eh dahil nga ho may potensyal ang Mansalay bilang isang magandang lokasyon para pagtayuan ng renewable energy, yan po ay isinusulong ng naturang grupo. At nakipag-ugnayan naman sila sa lokal na pamahalaan ng Mansalay, DJ Frank.
1: Ayun. So ang gandang inisyatiba nito na sana yung paghihikayat may mangyari doon sa paghihikayat. Diba, DJ Joey Boy? And maganda to, renewable energy. And since kadikit nila yung ano eh, Verde Island Passage. And this is one way of protecting the Verde Island Passage as well. But anyway, that's energy. Punta tayo sa water. Hiraya Water, DJ Joey Boy. What's up? Anong meron dyan sa pagdinig na iyan?
2: Kahapon tayo umaten, DJ Frankie, ng public hearing na iyan. At talaga namang maganda ang diskusyon. Tumagal ng halos anim na oras na ang naging hearing. Pero bigyan ko lang siguro ng ano ng view yung mga ka-vibes natin. Ito po ay dito sa Batangas City dahil po ang Batangas City ay sa pagdaan ng panahon noong una kasi DJ Frankie ay nasa Batangas City Water District, parang public GOCC ang humahawak ng serbisyo ng patubig until 2018 ay pumasok ang Prime Water ng pamilyang Villar at sila nga ang naging ka-partner ng Batangas City Water District. Yun nga lamang ay syempre kaya nga sila nakipag-partner sa Prime Water ay para mapaganda at mas mapalakas pa ang supply ng kuryente, ngunit kabaligtaran ang nangyari. At dahil nga dyan, DJ Frank, sa pagdaan panahon, humihina na yung ano, may mga barangay na walang supply o mahina ang supply. At kahapon ay nabanggit din na yung may mga drainage na barado na dahil yun pala, DJ Frankie, yung mga linya ng kuryente ng tubig, yung mga tubo nila ay doon sa kanal pinapadaan, doon sa drainage ng barangay, kaya dahil sa paglaan ng panahon dumadami yung mga tubo ay naging barado na po yung drainage at kung saan naka-experience nga ang ilang barangay ng pagbaha, lalo na nitong sunod-sunod na araw na malalakas ang ulan. Pangalawa ho ay sabi nga ho ng ibang konsehal ay baka daw humakontamina dahil imagine mo yung tubig ng tubo ay nakakasama sa kanal. Ay kapag siyempre may butas o may leak, ibig sabihin niya pwede mong mainom o maisama sa iyong pagluluto.
1: Yes, that's true.
2: Ang mga tubig kanal o kontaminadong tubig. Kahapon din ay nabanggit ng ilang mga pangulo ng barangay na yun nga yung mahinang pressure at maging yung ano, yung kapag nagkakabit sila ng metro o nagre-repair ng tubo, pagkatapos mabuhusan ng semento, kung sakaling ang iyong hinukay na kalsada ay asphalt, may overlay na asphalto, parang iniiwanan na. Kaya ang nangyayari ay nagiging lubak siya sa kalsada na nakaka-apekto naman sa mga motorista at maging sa mga sidewalks. Ilan lamang yan, DJ Frankie, sa mga problema ang inilahad ng mga pangulo ng mga barangay o ng mga barangay chairman sa nangyaring hearing kahapon. Pero on the other side, ay ayun nga po, mga ka-vibes, nagulat din na maging yung mga konsehal ng bayan ng Batangas City na ang Prime Water pala ay na-rebrand na at ito po ang bagong pangalan nga po ay Hiraya Water Corporation. Kung ang Prime Water ay sa mga Villar, ngayon ho ang bagong management ay sa pangalan na po ni Lucio ko. Ayan, siya po ay asawa ni Maring Bea Alonso.
1: Ayan. So, kumari mo, DJ Joey Boy. Kumari mo pala yun.
2: Alam mo naman.
1: Oo, bestie. Oo, but anyway.
2: GB shout out sa ating kumare. Ayan, kumari. Baka naman po, ayan. Ayun nga, dahil may bagong pangalan, DJ Frankie, ay naglatag sila ng iba't ibang mga upgrading at mga proyekto para ma-improve. Sinigurado ng bagong pamunuan na uumpisahan ang lahat ng proyekto ngayong taon at inaasahan ngang matatapos at lalakas daw at mag-i-improve ang supply ng tubig sa Lalawi, sa Batangas City bago matapos ang taon.
1: Oh, yun. At yung pala, mga ka-vibes, panatilihin nating i-observe and i-monitor kung anong nangyayari. Tama ba yun, DJ Joey Boy? Siyempre, kailangan alam natin yung nangyayari. And ito, speaking of water, DJ Joey Boy, ito mga nagdaang bagyo, may nakausap tayo. Ito naman ay para sa Metro Lipa Water District. Black daw ang tubig para daw dugo ng alien. Ganun kinumpara. Black daw ang tubig na lumalabas sa gripo. So, ayun, baka may nakikinig ngayon na pwedeng actionan. Hindi natin alam kung paano i-report to. Baka punta na lang sa kanilang himpilan sa mga water district natin. And hindi to healthy ha, pag hindi to normal. So i-report nyo yan. Black tubig nyo, may mga lupa-lupa. Hindi healthy yan kasi they have the budget to upgrade and maintain yung mga tubo sa ilalim. And we also pay, and we pay honestly. So karapatan din nating mag-raise ng concern. And yan, sabihan natin sila kung ano yung lumalabas sa gripo ninyo. And water is very essential. And diba, DJ Joey Boy, kung walang tubig, ay kahirap-hirap niyan. But anyway,
2: ayos lang mawala lang sa anay ng kuryente at may mga ibang way o may mga ibang alternative, pero kapag tubig nga ang pag-uusapan, ano, ay talagang napakahirap.
1: Oo, eh imagine mo wala kang water for a day. O yan, baho yan. Anyway, ayan DJ Joey Boy, may mga nag-declare na walang pasok, pero onti lang ha, onti, hindi lahat. Sino ba yan DJ Joey Boy, mga walang pasok?
2: Oo, may ilang lugar nga dito sa Calabarzon na nagdeklara ng walang pasok dyan sa mga kababayan natin sa Cavite. Ang bayan po ng Tanza, Cavite City, Noveleta at Kawit, Cavite, kayo po ay walang pasok. Ipapatupad po ang alternative delivery mode para sa inyo. Para naman sa mga ka-vibes natin sa Occidental Mindoro, ang bayan po ng Santa Cruz at Mamburao ay nagdeklara na rin ng walang pasok all levels, both public and private. Pero dito sa atin sa Batangas, DJ Frankie, sa bayan ng Balayan, wala pong face-to-face classes ang all levels, lahat po ng antas, private and public. At kayo po ay ililipat sa modular distance learning. Diyan naman sa mga ka-vibes natin sa Calatagan, Batangas, simula po kinder o preschool hanggang senior high school lamang po ang walang pasok. Lilipat po kayo sa modular distance learning. At yung sa mga college students, uy, pasok na. Pasok na, magdadala ng payong.
1: Uy, pasok na. Napagsabihan ni DJ Joey Boy. Ay, uy, pasok na nga daw kayo. Baka mamaya, imumukat-mukat pa ang mata. Alas 8 na, mag-alas 9 na. Late ka na dyan, bangon na. At syempre, mag-breakfast pag ilalabas ng bahay. Or kung hindi ka man breakfast person, I make sure you eat and drink lots of water. Minsan, yung ganitong rainfall. Ito, fun fact, mga ka-vibes, ah. Pag nadapuan ka ng rainfall na pag ganito yung panahon, nakaka-gloomy talaga siya kasi may negative ions siyang kasama na parang nakaka-contribute na ma-deplete yung ating energy. Kaya, pero may panglaban dyan. When you have the right mindset and a strong, kumbaga, strong mind, kasi we train our minds as well eh, right? Like reading books or feeding our spiritual life. Alam mo yung ano, when there's, parang, ano ba yun? When there's a will, there's a way. Ayun, there's a way. So, yung fighting spirit mo, when it's strong, hindi ka basta maapektuhan ito. Kaya we're always reminding you that every gising is a blessing. Kasi we must always grab the opportunity and chance to live na, ano, parang sky is the langit, live your life to the fullest. Yung ganon. So, DJ Joey Boy, baka may gusto kang batiin this morning.
2: Yes, muli magandang umaga sa mga ka-vibes natin na patuloy na tumututok at sumusuporta sa atin. Uy, para magkayo ng paramihan, nararamdaman namin kayo. Maraming salamat. Siyempre, paipatuloy ang pagpaparamdam sa ating mga, ano, sa ating mga channels. Ayan, so pwedeng-pwede nyo po kami mapakinggan sa inyong mga radyo, sa ating Facebook, at siyempre sa ating online streaming. Eh, bukod sa pagtutok, paramdam din kayo, ano, para alam din namin kung hanggang saan kami nag-iingay sa araw-araw. Yes. At siyempre pa, DJ Frankie, nag-iingay talaga yan. No? Batiin ko lang din yung mga ka-vibes natin na nasa kanilang mga tahanan ngayon o nasa kakalsadahan. Ha? May, ayon ho sa TDRO kanina, ay may mga lugar na matindi na ho ang daloy ng trapiko dinis sa Batangas City. Ha? Kaya kung kayo papasok, mga ka-vibes, ha, sa inyo pong mga trabaho at sa eskwela, ay i-adjust ng kaunti dahil ho ayon sa TDRO ay naka-experience ho ng traffic, lalo na dinis sa bahagi ng Kumintang. Ayan. Pero doon sa ibang bahagi, kakalsadahan, light pa naman. Yun nga lamang ay talagang dadaan din kayo ano, sa Kumintang, lalo na doon sa mga papasok sa eskwela. Kaya ingat-ingat po. At syempre DJ Frankie, batiin ko lang din si Sir Idel at si Pangulong Pibo Perez at syempre lahat ng mga barangay chairman at konsihal na ating nakausap sa ating pag-attend ng hearing kahapon ng Batangas City yan. Maraming maraming salamat po sa inyong suporta at magandang umaga po sa inyo.
1: Yes, good vibes morning sa ating lahat. And syempre, paalala pa rin sa ating mga ka-vibes, huwag lakasan ng loob na walang dalang payong paglabas ng bahay. Tama ba yun, DJ Joey Boy? Mamaya sisinghot-singhot na at naampiyasa ng ulan. Pero kung hindi naman kinakailangan lumabas, ay dyan ka na lamang. Chillax ka lang dyan sa bahay ninyo. And mag-learn ka, mag-learn or read a book or hear a podcast. Ayan yung mga activities, no? Pag maulan na panahon, no? Ano ba suggestion mo na activity pag maulan panahon, DJ Joey Boy?
2: Ako, movie marathon. Yan. Oh. Binge watching.
1: Kasama yung... Mahal mo sa buhay kasi. Ayan, yung ganun.
2: Oo, kasi
1: and ang sarap din mag-movie marathon. Kahapon nag-movie kami ng cousins ko. Ayan, nag-bonding lang kami kasi miss na namin yung araw. So, hindi na lang kami sa loob ng bahay. Nag-bonding na lang, nag-video game, and then nag-watch ng movie. And syempre, mga ka-vibes, kung nasa bahay ka na lang rin, spend time with your family. Huwag laging nasa cellphone, huwag laging nasa kwarto, nakakulong. And do not isolate yourself. Try or do your best to socialize. I know, minsan may mga moments tayo, nafe-feel mo ba to? Pag-gising mo sa umaga, ayaw mo makipag-usap kahit na kanino, or may times ka na wala ka lang sa mood. I challenge you to talk to someone and debrief what you feel. Huwag nating i-bottle up yan. Diyan nangyayari yung mga suppressed emotions, mga ka-vibes. But anyway, we have the time right now is 8:31 a.m. on the clock. DJ Joey Boy, maraming salamat tapos sa pagsama sa ating Good Vibes Bali. Tak-takan. And syempre, today is Thursday the 13th. Wala lang, gusto ko lang tawagin na gano'n. Thursday the 13th. And anyway, mga ka-vibes, ingat po tayo. And sa mga nagmamaneho ngayong oras na to, drive safely, put your seatbelts on, use the proper turning signals. And sa mga nakikinig sa ating GV999.live na sa ating streaming platform. Uy, pwede rin kayong tumawag dyan, ha? Sasagutin ka. Dali, tawag kayo dyan. And hello po sa mga listeners natin. Uy, ang dami nyo. Good vibes morning. Pwede kayong mag-chat dyan sa live chat sa ibabang bahagi. Pwede kayong mag-stream, audio, video, or kung ano man sa inyong paraan. And 24 hours, anytime, anywhere, kahit sa planetang Mars, pwede mo kami pakinggan basta may wifi ka. And anyway, let's have a beautiful, beautiful day. Here's a couple minutes by Olivia Dean. Once again, my name is DJ Frankie. Nakasama natin DJ Joey Boy on the other line, bringing us good vibes sa GV 99.9, your good vibes.

Wala kang time, but you want to explore this kind of activities, mamaya 3 p.m. see you, or kaya naman sa Saturday 4 p.m. see you. And syempre, I think I've posted this sa aking social media na DJ Frankie. Check out mga ka-vibes. And later ha, Cafe Ephemera 3 p.m. and on Saturday, Red Dot Specialty Coffee 4 p.m. Kasi sa mga cafe, mga ka-vibes, yung mga local coffee shops natin, nakikipag-collab yung mga artists, mga musicians to showcase their talents, their skills, their services, and who knows, baka sa birthday party ng anak mo, ng sarili mo, or ng lola mo, ay i-invite mo sila instead of having too much food celebration. Might as well, di ba, may mga Zumba sa birthday parties na uuso. How about invite these artists sa birthday party ninyo, and then ganon yung activity ng birthday party. Uy, idea, kailan ba birthday ko? Ma-invite natin mga to. But anyway, mga vibes, i-support natin sila. And again, if you'd love to know more information, Instagram at TinayCreates, T-I-N-A-Y Creates. Ayun yung IG niya. And siya yung magpa-facilitate dito sa events na to. Mga ka-vibes, tangkilikin natin ang sariling atin at saka ang mga artista natin, mga local, let's support them. Even the local business owners, let's support them. And one thing what I appreciate about the businesses of the locals, for example, coffee shop, mga local coffee shop, community na yung nagpapatakbo ng mga customers or clientele, and it's really nice that way na nagbibuild community, mga artists, mga mahilig mag-drawing, mahilig sa musika, or mahilig sa journaling. Ayan, nakaka-attend kasi tayo ng mga workshops. And also, this coming August 31 ay may gaganapin din na tula sa tapat ng Taal Lake. So, makakasama natin siya soon. I hope may time siya for us. I-invite natin siya dito sa programa. And, ito pa, itong mga artists na to, makakasama natin dito sa programa ko. Magsasalita sila. And, for you, mga ka-vibes, to know more about what they're doing. Once again, ito mga ka-vibes ha, once again, mamayang 3 p.m. sa Cafe Ephemera, dyan sa Lipa, pwede ka mag-walk-in for the drawing session. And then on Saturday naman sa Red Dot Specialty Coffee sa Lipa City din yan, 4 p.m. naman. So yun mga ka-vibes, tuloy-tuloy ang ating good vibes. At supportahan po natin ang mga ganitong tao. Or you can just also message me sa DJ Frankie para supportahan natin sila. Supportahan natin sila. And for your inquiries. And ayun, baliktugtugan muna tayo mga ka-vibes ha. From the Start by Love A. Once again, my name is DJ Frankie. Spreading love this morning. And syempre, good vibes music only here sa GV99.9. Your good vibes.

0: GV99.9. You are listening to DJ Honey on GV99.9. Your good vibes.
1: Mga ka-vibes, 15 minutes po makalipas ang alas 9 ng umaga. Yan ang oras po natin ngayon sa buong Pilipinas. Welcome pa rin po dito lamang sa the most influential Good Vibes radio station, GV99.9, Your Good Vibes. At syempre po, dahil nga alas 9 na ng umaga, ito na po at suma sa inyo na ang programang magpapagising, magpapatawa at magpapangitsi sa inyong aral, dahil ito na po ang Honey Beat, tugtugan at kwentuhan. Siyempre, nakakasama nyo na po, yes, ang pinaka-sweet na DJ sa balat po ng radyo. Ito po si DJ Honey. DJ Honey na po ang inyong nakakasama mula alas 9 ng umaga hanggang alauna po ng hapon ngayong araw. Kaya, magandang morning sa inyong lahat. Opo, sa mga nakikinig simula kaninang-kaninang-kanina pang umaga. Magandang morning po and happy Thursday. Yes, mga ka-vibes, araw na ho agad ngayon ng Webes. Thursday po today, August 13, 2026. Oh, may pasok pa ho tayo. May pasok po sa trabaho at saka po sa eskwela. Kaya yung mga papasok pa lamang, opo, yung mga tulog-tulog pa dyan, abay alas 9 na kayo, magsisibango na. At talaga namang tanghali na ho kayo. Oo. At syempre ha, paalala po muna sa ating mga ka-vibes na paalis ng kanika nila mga bahay. Make sure po na kayo po ay may dalang payong, may dalang kapote, may dalang kahit anong panangga sa ulan, dahil nga po nakakaranas pa rin ho tayo ng mga pagbuhos, opo, ng ulan. Makulimlim, umaambon-ambon. Kaya mainam ho na tayo po ay ready. Kahit maaraw tayong umalis sa ating mga tahanan, baka naman mamaya sa kalagitnaan ng ating biyahe ay biglahong umulan. Kaya bago kayo magsialisan ng inyong mga tahanan, ha, make sure ang inyong mga payong ay nakalagay sa inyong mga bag. At alam nyo, ang payong talagang isa sa madaling kalimutan ng isang tao. Opo, yung tipong, ay bahala na, maambo na, nakalimutan ko yung payong. Kaya ito po ay paalala ni DJ Honey na ilagay na agad sa inyong mga bag ang inyong mga payong. At syempre kung kayo naman po ay may mga pagbati, may pa-shoutout o may gusto kayong batiin ng happy birthday, happy anniversary, may gusto kayong singilin ng utang on air, pwedeng-pwede pa rin yan, ay ipadala nyo po sa ating hotline number. Mag-text lamang po kayo sa 0926-079-8708 at sa ating pong Facebook page, GV99.9 FM. Huwag niyo pong kalimutan na i-like at i-follow ang ating Facebook page. At ang ating naman hong online live streaming, binabati ko lahat po ng mga nakikinig sa ating online live streaming. Hello po, magandang morning po sa inyong lahat. At kung ikaw ay nais mo ring makinig sa ating pong online live streaming, kahit ikaw ay walang radyo, basta ikaw ay may cellphone, may internet connection, may gadget, opo, huwag kang mag-alala, magtungo lamang sa ating Facebook page at nandoon po yung ating link para sa ating online live streaming. Okay, mababasa din agad ni DJ Honey yung mga iko-comment nyo dyan. Kaya lahat ng mga nakikinig ngayon, mag-comment na kayo dyan. Magpabati na kayo dyan. Pero syempre mga ka-vibes, ayoko naman kayong bitinin sa ating mga tugtugin. Pero ngayong araw, asahan nyo marami tayong pagkukwentuhan. Opo, mamaya sa aking pagbabalik, i-reveal na natin ang ating tanong of the day, ang ating pag-uusapan ngayong araw. Pero syempre mga ka-vibes, magbalik tugtugan muna tayo muli. Ito po si DJ Honey. Dito lamang po sa ating programang Honey Beat, tugtugan at kwentuhan. Dito lamang yan sa GV99.9, Your Good Vibes.
0: GV99.9.

0: ka-vibes! May bago kaming hatid para sa inyo!
1: Mas madali nyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
0: Nasa Southern Luzon ka man.
2: O kahit Metro Manila.
3: Nasa bahay.
4: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama nyo kami!
3: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na!
3: At syempre, mas pinasaya pa!
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming!

0: That song is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
1: I have sipon. I have body pain. Pag two, pwedeng flu. Mag BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu. Unilab quality yan.
2: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol. It's the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
3: GV99.9. You are listening to DJ Honey on GV99.9. Your good vibes.
4: Mga ka-vibes, 9 minutes na lamang po bago sumapit ang alas G's ng umaga, 9:51 in the morning, ang oras sa buong Pilipinas. Welcome pa rin po sa ating program, Honeybeat, Tugtugan at Kwentuhan. Dito lang yan sa GV99.9, your good vibes. So ito na nga kanina, no, inyo pong napakinggan ang mga awiting. Medyo may kasakitan, opo, no, tulad nga po ng Sana by I Belong to the Zoo at Unti-Unti by Up Dharma Down. At syempre, sinundan naman yan ng Araw-Gabi by Regine Velasquez. Alam nyo, kapag ganito talaga ang panahon, lagi kong sinasabi, ang sarap-sarap magdrama. Opo, kaya ngayon, ngayong araw ng Webes, ay tuloy-tuloy na muna natin ang pagdadrama. Tuloy-tuloy muna natin ngayon. Opo, alam nyo, nanaginip na naman ako, mga kabangayos. Nanaginip ako na ano, ay hindi ko na nga na-share bala kayo dyan. Hindi, basta, opo, sa lahat ng mga panaginip ko ng mga nakakaraang araw, nakakalorki, puro mga lalaki. Pero ito na nga mga ka-vibes, ang tanong ni DJ Honey po ngayong araw. Dapat ba magkameron pa tayo ng pakialam sa mga ex natin, ha? Dapat ba, ano, tinetext pa natin sila kapag yung tipong nag-aalala tayo, kapag alam natin na, or kapag nami-miss natin, dapat ba kontakin pa rin natin, ha, yung ating mga ex? Yan ang ating pag-uusapan today. Ang inyong mga kasagutan, ipadala po sa ating text line number 0926-0798708 at ang ating pong Facebook page GV99.9 FM. Huwag nyo rin kalimutan mga ka-vibes ang ating online live streaming para sa lahat po na mga nais makinig na wala na silang mga radyo, oo, pero yung tipong meron silang internet connection, may cellphone, may gadget, eh magtungo lamang sa ating Facebook page. Opo, kahit na saan ka mang sulok ng mundo, ng Milky Way, oo, pwedeng-pwede ka pa rin makapakinig mga ka-vibes. No? Ang ating pong link ay nasa ating Facebook page para po sa ating online live streaming. Kaya mga ka-vibes, no, magbalik-tugtugan muna tayo again. Dapat ba na magkameron pa tayo ng pakialam sa ating mga ex? Ay, ito muna si Tamaya para sa awiting Almost. Muli ito po sa DJ Honey dito lamang sa GV99.9. Your good vibes.

0: Ka-vibes, naka-radyo ka pa ba?
1: Iba pa kami!
2: Baka DJ Robby yan!
3: Baka DJ Robby yan!
0: Baka DJ Robby yan!
2: Robby! Robby! Robby!
4: DJ Robby!
5: Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months. This is GV 99.9 and your good vibes.

0: That song is brought to you by Lipa Medics Medical Center. For inquiries, call them at 043-756-2342 or visit their Facebook page at Lipa Medics Medical Center.
1: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ay, Butchoy, Butchoy! Payag ka! May kapangyarihan ka na kuryente!
5: Oo naman, para maging tagapagligtas ako.
4: Pero, may bill ka pa rin buwan-buwan!
5: Oo, ayaw ka na!
6: Wala! Joke pala yun!
7: Hello? Sa Jimmy 99 po ba ito?
8: Ay, opo, mama. Kaya tara na at makipagtsikahan.
9: Kasama ang pinaka-sweet na DJ sa radyo.
6: Bongga!
10: This is DJ Honey na nagsasabing, life is too short.
6: Ito na ang programang magpapagising, magpapatawa at magpapangilisin.
9: Mula alas 9 hanggang alauna ng hapon.
6: Ito na po ang Honey Beat, tugtugan at kwentuhan.
9: Mula Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa GV99.9. Your goodbye. Papahuli ka pa ba?
11: GV99.9.

Eh bakit mo na kasi pinapaasa? Oo, wag mo kasing paasahin. Mga ka-vibes, 10:42 in the morning ang oras sa buong Pilipinas. Welcome pa rin po sa ating programang Honey Beat. Tugtugan at kwentuhan, syempre dito lamang po yan sa GV99.9. Your good vibes. Oh, wait lang, alas G's pa lamang. Baka meron dyang mga ano ha, naglulungkot-lungkutan dahil naalala nila kung paano sila pinaasa ng mga crush nila. Taray, parang high school lamang eh, no? Pero sa ating mga ka-vibes, alam ko medyo nagdaan tayo. Oo, yung kahit ikaw ay maedad sa mga panahong ito, for sure dumaan ka rin sa sitwasyon, opo, na nagkameron tayo ng crush. Ay, nagkamaroon tayo ng inspirasyon sa ating pag-aaral, inspirasyon sa ating buhay. Opo, yung tipong sumasandok ka ng kanin sa rice cooker, nakangiti ka. O, diba? Pag naaalala mo yung mga ganong bagay, ang sarap-sarap lang balikan, no? Yung tipong wala tayong problema na bills, wala tayong problema na deduction sa ating mga sweldo. Diba? Ang tanging problema lang natin po ay kung paano tayo mapapansin ng ating mga crush. Oy, kayo, ilan ba yung mga naging crush nyo nung high school? Opo, sabi nila, di ba pwede naman daw yung sabay-sabay na crush? Naalala ko parang ano, kada year, opo, kada level, may crush ako. Kahit first year, tapos okay, fourth year, may crush pa rin ako. Pero syempre mga ka-vibes, no? Iba na yung buhay natin ngayon, no? Dahil nga po medyo maedad na tayo. 'Di ba? May mga iba na tayo mga kailangan ho na pagtuon ng pansin na tunahin, 'di ba? Pero sana po, no, sa edad mong ito ay hindi ka na po nagpapaasa, ha? Yung tipong nagpapaasa ka na magkikita kayo ngayon, pinapaasa mo yung kaibigan mo na matagal ka nang makita, oo. Pinapaasa mo yung tao na inutangan mo na sabi mo magbabayad na ako bukas. Na kailang bukas na wala pa rin. Pinaasa mo, oo, yung iyong manliligaw. Nasabi mo may pag-asa pero wala naman pala. Nako. Talaga kayo, mga tao kayo ha, huwag kayong ganyan. Oo, alam nyo, ang pinaka-ayoko talaga sa lahat, yung ako ay pinapaasa. Pero syempre ha, wait lang, alam nyo, naalala ko, mas mahirap din talaga yung sitwasyon. Na kapag ano, yung nalaman ng crush mo, na crush mo siya, tapos ala, doon na nagpakilig. Doon na nagsagawa ng mga kung ano-ano, nagbigay na ng flowers. 'Di ba? Yung tipong nagpupuyatan na kayo. Tapos wala pala yung ibig sabihin. Sama na ugali nyo, kung pwede ka lang kayo isumpa. Hindi, pero syempre mga ka-vibes, ha? Again, sa mga nakakakinig ngayon ng ating programa, opo. Nananawagan sa inyo si DJ Honey na ano, be mature enough mga ka-vibes, no, na yung mga bagay po na atin po mga sinasabi, yung atin po mga ipinapakita sa isang tao, sana yung totoo lang. Opo, walang halong keme, oo, walang halong etsos. Kasi alam mo yung feeling po ng pagpapakilig, pagpapasaya sa isang tao, wala yung katumbas eh dun sa tao na yun, dun sa nararamdaman niya. Kasi kapag pinapaasa ka, tapos nalaman mo na pinaasa ka lang pala, na wala ka naman talagang chance dun sa tao na yon, ang sakit-sakit malaman. Diba? Shout out sa lahat ng mga taong pinaasa, sa taong mga umaasa, at sa mga tao po na patuloy na

0: ba't ganaan? Ay, yung mga lahat ng mga pinasa dyan, pakita nga kung sino nga kayo. Opo, mag-text kayo sa ating hotline number 0926-079-8708 at sa ating pong Facebook page, GV99.9 FM. Pwedeng-pwede kayo dyan mag-message, mga ka-vibes, no? I-page, i-search nyo lamang ating Facebook page at makikita na po ni DJ Honey doon ang inyong mga mensahe. At huwag nyong kalimutan ng ating online live streaming kahit na saan man kayong sulok ng Pilipinas ng mundo. Pwede pa rin kayong makapakinig ng ating programa. At lahat ng mga programa dito po sa GV99.9, pwedeng-pwede kayo dyan makapakinig, opo. At syempre, no, may makikita kayo dyan na na pwedeng-pwede kayo magbigay ng mga mensahe. Mag-iwan ng mga comments nyo, mga ka-vibes, no. At syempre, mababasa rin po yan ni DJ Honey. Diba? Kaya mag-iwan na kayo dyan ng message nyo, opo. Lahat ng mga pinaasa dyan. Yung mga umasa naman, oo. Mga patola kayo, ha. Mga shopaw kayo. O, mga bola-bola kayo dyan. Well, mga ka-vibes, 10:48 in the morning ang oras sa buong Pilipinas. Opo, kayo, kamusta ka sa inyong lugar? Maulan pa ga, oo. Yung tipong makulimlim, umaambon, mahangin. Kamusta po sa inyong lugar? Opo, sana po ang lahat ay okay. Ang lahat po ng mga binabahang lugar, opo, sana po ay hindi na kayo bahain. 'Di ba? Lahat ng mga ngayon po ay naglilinis pa rin ng kani-kanilang mga bakura, ng kani-kanilang mga bahay na naapektuhan po ng mga patuloy po na pag-ulan. Sana po ay okay na po kayo ngayon. Wait lang, si ano, si 5889, nag-iwan siya ng kasagutan sa ating tanong of the day. Pero 5889, thank you so much, mamaya ako babasahin. Pero sabi niya ay, pa-request naman DJ Honey ng See You Again. Maraming salamat. Mamaya po ay ipi-play natin ng iyong song request. Okay? Sina-shoutout ko na rin lahat ng mga nakikinig. Opo, sa mga nakasakay sa Batrasco sa mga oras na ito. Hello, magandang morning and happy, happy Thursday. Binabati ko na rin po ng isang magandang umaga lahat po ng ating mga drivers. Ang ating po mga konduktor, hello, magandang morning. Happy listening po, nawa po kayo ay mag-ingat sa inyong mga biyahe. Ayos siya, mga ka-vibes, muli ako magbabalik, opo. Pero syempre, kung may mga pahabol po kayo ng shout-out, mensahe, at kung ano-ano pa yan, ang ating pong hotline number po ay 0926-079-8708. Ang ating Facebook page, GV99.9 FM. At ang ating online live streaming, GV999.live. Okay? At sa ating mga ka-vibes, iintayin ni DJ Honey lahat ng inyong mga pabati, lahat ng inyong mga mensahe, opo, at para ma-shoutout naman kayo ni DJ Honey sa ating programa. Pero again, maulan, makulimlim, maulap ang kaulapan, mag-iingat po ang lahat. Okay, muli magbabalik po maya-maya lamang si DJ Honey sa ating programang Honeybeat, Tugtugan at Kwentuhan. Dito lamang yan sa GV99.9, Your Good Vibes.
1: Nakaradyo ka pa ba?
2: Iba, pag kami.
3: Baka DJ Honey yan.
4: Baka DJ Honey yan.
5: Baka DJ Honey yan.
6: Baka DJ Honey yarn.
7: DJ Honey.
8: This is DJ Honey na nagsasabing, always do good and the rest will follow. Stay kind, stay cool, at tuloy-tuloy lamang ang good vibes.
0: Dito lang yan sa GV99.9, Your Good Vibes.

0: GV99.9. You are listening to DJ Honey on GV99.9. Your good vibes.
1: Mga ka-vibes, 11:23 ng umagang oras sa buong Pilipinas. Welcome pa rin po sa ating program, Honey Beats at Tugtugan at Kwentuhan. Dito lamang yan sa GV99.9, your good vibes. At syempre po, inyo pa rin nakakasama ang pinaka-sweet na DJ sa balat po ng radyo. Ito po si DJ Honey. At mga ka-vibes, no, ngayong maulan pa rin ng ating mga kaulapan. Maulan pa rin ng ating paligid, basa pa rin ng mga kakalsadahan. Kaya naman, paalala po ni DJ Honey sa ating mga drivers po ngayon. Magdahan-dahan lamang po sa pagmamaneho. Marahan lamang takbong pogi kahit hindi kagwapuhan. Ganon. Opo, takbong pogi lang mga ka-vibes. Okay. Dahil nga po may mga nakikita po tayo ngayon, no, sa social media na dahil po sa mabilis po na patakbo ng ating mga driver, eh dahil nga po madulas ang kalsada, eh, hindi po agad-agad kumakagat ang preno. Kumbaga ay pahirapan sa pagpreno mga ka-vibes. Opo, madulas kasi ang kalsada. Kaya paalala ni DJ Honey, lalong-lalo na yung mga nagmumotorsiklo po sa atin, ano, huwag masyadong mabilis ang ating mga patakbo. Huwag masyadong tumutok sa mga sasakyan sa gilid, sa harapan at likod. At syempre mga ka-vibes, no, ay kapag naman ho yung mga, may pedestrian tayo, opo, may pedestrian lane, may tawiran ho ng tao at nakita nyo yung mga four wheels po ay nakahinto na, ay pasintabi naman. O, parang awa nyo na, tumigil din ho kayo. Ano? Kasi syempre yung mga tumatawid na tao dahil nga po pedestrian lane iyan, yan po dapat ay tawiran dyan tumatawid ang mga tao po. No? Minsan, hindi na ho sila napapatingin sa kaliwat kanan, lalong-lalo na po kung nakastop naman yung mga sasakyan. Eh dahil nga ikaw, motorsiklo, kahit saan ay pwede kang sumingit, eh hindi mo rin napansin na may tao, di nagkabungguan ho kayo. Eh mahirap na kapag sa pedestrian lane napadisgrasya, eh mapapagbayad ka. Oo, eh kumpiskado pa siguro ang iyong lisensya. Kaya ito'y ano ha, paalala lamang ni DJ Honey po ha, na kapag po pedestrian lane, hindi lamang po para sa mga motorsiklo, pati na rin po sa 4 wheels, 6 wheels, 8 wheels, 10 wheeler truck, lahat na po. Ay, paalala lamang po na magdahan-dahan din po. At syempre, ang prioridad po diyan ay makatawid po ng ligtas ang tao. Okay? At saglit. Alam nyo, nung mga nakakaraang araw, talaga namang binahaw tayo, no? Talaga namang nakita natin ang mga tone-toneladang mga basura na nagkalat po sa baha. Oo, yaan na naman kayo. Diba pag-usapang flood control na nag-ghost, ay medyo tayo po talaga ay ang ating mga panrinig, ang ating mga opinion ay kayang-kaya niyong sagutin. Opo, kung kailangan ng debate at kailangan niyong makipagrebatan, kayang-kaya niyo yan eh, no? Pero pag pinag-usapan naman kung paano tayo bilang ordinaryong tao, bilang mamamayan, o, diba? Yung simpleng pagdidisiplina mo sa iyong sarili. Diba? Mayroon kang candy. Nasa tricycle ka, basta mo nalang iniwan sa gilid. Kasi wala ang basurahan doon sa tricycle. Diba? Yung basura nyo sa inyong mga bahay, nakatambak na araw ng Webes ang pangungulekta ng garbage truck. Ay sinilaban mo o sinilaban mo, oo. Ano pa yung mga kinainan mo ng kwek-kwek ng fishball ng kikyam, 'di ba? Basta mo na lamang tinapon sa kakalsadahan. Oo, ano pa? Yung mga sasakyan na nagbubukas talaga ng bintana, ano, yung tipong lakas ng loob, magtatapon ng kung ano-ano sa kalsada, tapos kapag usapang flood control, galit na galit. Eh dapat ho, tingnan muna natin ang ating mga sarili. Diba? Naiintindihan ko dapat tayong magalit dahil nga po pondo ng bayan yung nawawala, diba? Yung kinupit, yung ninakaw. Pero syempre bilang isang ordinaryong mamamayan, again, magtapo naman po tayo ng tamang pagbabasura. Kumbaga, magtapo naman tayo sa tamang basurahan. Yun! Okay, kung wala hong basurahan sa inyong sasakyan, edi pagdating nyo po sa bahay, saka nyo ho itapon. O di kaya pag kayo ay patungo sa mga mall, sa mga palengke, doon nyo po itapon sa tamang basurahan. No, hindi kinakailangan na magbukas pa ng bintana para doon mag-ano, oo, para doon gawin ang pagtatapon. 'Di ba? Paalala lamang sa ating mga ka-vibes, no, na ayaw natin ng basura at ayaw din natin ng mga pag-uugaling basura. 'Di ba? Kaya dapat sa ating mga ka-vibes, again, paalala muli ni DJ Honey. Oo, nagagalit tayo kapag ano, kapag binabaha tayo kasi nga, 'di ba, may mga nakalaang pondo para po sa flood control. Pero mas nakakagalit din po yung mga tao na patuloy na nagtatapon ng mga basura sa kalsada na bumabara sa inyong mga kanal. O, 'di ba, kapag umulan, babahain kayo ganyan, 'di ba? Talaga namang bumabalik sa atin ang basura na hindi natin itinapon sa tamang tapunan. At sana naman, no, kung may mga nakikinig po ngayon ng mga LGU, na mga barangay captain, barangay councilors, 'di ba? May mga SK na nakikinig sa atin, 'di ba? Yung tao kasi, 'di ba? Sabihin na natin na baka kaya wala silang gayon ang kanilang pag-uugali. Nagtatapon sila ng basura kung saan-saan. Eh wala silang makitang basurahan. Kaya sana po mas dagdagan pa natin, no, ng mga basurahan yung ating mga lugar. Lalong-lalo na po diyan sa mga barangay, 'di ba? Yan ang inyong mga paboritong proyekto. 'Di ba? Wala namang masama dahil nga po nakakatulong po ito para maiwasan natin ang pagbaha sa ating mga lugar. At syempre mga ka-vibes, sa imagine, 'di ba? Oo, yung tipong baha na, oo, bumaha na dahil nga puro basura, ay iyon na nung bumaha, nagkasakit po tayo dahil sa basura. Okay. Kaya nagpapaalala muli si DJ Honey na maging responsable po tayo sa ating mga basura. Kasi pag tayo hindi naging responsable, ang tawag sa pag-uugali mo ay basura. O wala ka nang ipinagkaiba dyan sa basura. Ayos siya mga ka-vibes. Wait lang, isa-shoutout pala muna natin. Ano, si Marjen? Herona or Jerona nag-request siya kanina ng If I Were a Boy na play na natin. Wala na akong utang sa iyo. Maraming salamat sa iyong palagi pong pakikinig. Nawa po na okay po kayo sa mga oras na ito at sa mga susunod na oras. Talaga naman, no. Maraming salamat po. Pero mga ka-vibes, 11:31 po ang oras sa buong Pilipinas. Lahat po ng mga nakikinig ngayon na nag-aabang ng ating pag-uusapan sa ating segment na Buzz Talk. Mga ka-vibes, abangan nyo po, no, dahil nga po ang ating po mga dapat pag-uusapan mamaya ay si, ito na, number one sa listahan ay Aiko Meledez. At Augie Diaz, hiwalay na sa professional partnership. At Vice Ganda, may bagong pakikipag-ugnayan sa mga proyekto sa media. At Bini OPM, nako, ibinibida na naman sa ibang bansa. At yan po ang dapat nyo pong abangan mamaya sa ating pong segment na Buzz Talk. Pero for now mga ka-vibes, kung ikaw ay may pa-shoutout, may nais kang batiin on air, ang ating pong text line number po ay 0926-079-8708. At ang ating pong Facebook page, GV99.9FM. At nandiyan po yung ating link para sa ating online live streaming. Okay, magbalik tugtugan muna tayo. Ito muna si Maki para sa awiting na mumula. Muli, ito po si DJ Honey. Dito lamang po sa ating programang Honey Beats, tugtugan at kwentuhan, dito lamang yan sa GV 99.9. Your good vibes.

0: GV99.9.
1: Bakit RitePen ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RitePen ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RitePen.
2: Kaya ako, kailangan hiyang.
6: Kailangan right medicines, kailangan right med.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
9: Uy, pare, magandang umaga!
10: Ah, pare, magandang umaga!
9: Pare, payag ka, may kapangyarihan kang apoy.
10: Oo naman, pare, para hindi na kami magagatong.
9: Pero, gaga na lang kapag may dala kang gasol!
11: Oo, ayaw ka na!
12: Ala, joke pala yun!
13: DJ, pasang request naman po.
14: Hello po, pwede pong mag-request?
13: DJ Rico, pwede pong pa-play ng favorite song ko?
15: Song request ba ka mo? Sagot namin yan
16: sa programa kung saan ibibida ko ang kanta nyo.
15: Dahil sa kanya, ang playlist nyo ay the best.
16: This is DJ Rico.
17: Anyways, mga ka-vibes, for our next song, we have Treasure.
15: Every Wednesday, Thursday, and Friday from 1 p.m. to 5 p.m. sa programang kayo ang ibibida.
18: The best request.
15: Dito lang sa most influential good vibes radio station, GV99.9, your good vibes.
10: Request ka na!
0: GV99.9, your good vibes.

0: GV99.9.
1: Check your time. It is now 11:40 in the morning.
2: That time check is brought to you by
3: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
4: Grabe, lamig ngayong umaga. Pero Dad Ma, kayot tayo. Kape muna bago magtinda. Kaya ko to.
5: Kapili nga nito. Makano ba?
6: Ang mahal naman. 20 na lang.
7: Saan ginawa nito?
8: Awat muna!
9: Ah! Mare, bumalik na sakit. Sabay-sabay pa. Kaya mas malala. Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit, may diskarte. And now,

0: GV99.9.
1: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
0: GV99.9, your good vibes. You are listening to DJ Honey on GV99.9, your good vibes.
4: Mga ka-vibes, 9 minutes na lamang bago sumapit ang alas 12 ng hapon. Maraming salamat. Nagbabay na. Magandang hapon po sa inyong... Ay, magandang morning pa nga. Wala pang hapon. Magandang morning po. At welcome pa rin sa ating program, Honeybeat, Tugtugan at Kwentuhan. Siyempre, dito lamang yan sa GV99.9, your good vibes. At welcome na po sa ating segment na Buzz Talk. At unang-una po sa listahan, mga ka-vibes, nag-anunsyo na po si Aiko Melendez. Natapos na ang kanilang professional partnership ng kaniyang manager na si Ogie Diaz. Ayon kay Aiko, nagkaroon sila ng magkahiwalay na direksyon pagdating po sa kanilang business relationship. Gayunpaman, nilinaw po ng aktres na nananatili ang kanilang pagkakaibigan at malaking pasasalamat niya kay Ogie sa... Ogie bar Ogie. Parang Ogie yon. Ogie sa tiwala, memories at mga pinagsamahan nila sa loob ng maraming taon. Nagsimula ang kanilang professional partnership noong taong 2023. Sa kabila ng paghihiwalay bilang manager at talent, ipinakita ni Aiko na posible pa ring mapanatili ang respeto at magandang desisyon. Mas lalong naging abala naman po ang career ni Vice Ganda matapos niyang lumagda sa isang bagong partnership na magbubukas po ng posibilidad para sa iba't ibang proyekto. Ayon po sa mga pahayag na inilabas tungkol sa partnership, hindi lamang po isang proyekto ang maaaring maging bahagi po nito. May posibilidad ding magkaroon ng iba pang entertainment projects po si Vice Ganda. Matatanda ang kamakailan lamang ay nag-renew din ng commitment si Vice sa kaniyang home network. Kaya naman marami po ang na-curious kung ano-ano pa ang mga bagong proyekto na kaniyang ihahain sa kaniyang mga tagahanga at taga-suporta. Para naman kay Vice, ang mahalaga po ay patuloy niyang tinatanggap ang mga bagong oportunidad at kung ano man ang dumarating sa kaniyang career. At mga ka-vibes, malaking pagkakataon naman po para sa Bini na muling maipakita ang talento ng P-pop at OPM sa international stage. Nakatakdang mag-perform ang 8 sa sikat na Summer Sonic 2026 sa Japan ngayong Agosto. Una po silang aakyat sa Entablado sa Osaka po sa August 14. Bago naman ang kanilang performance sa Tokyo sa August 16. Bit-bit ng Bini ang ilan sa kanilang biggest hits habang nakakasama or makakasama rin sa festival ang iba't ibang international at Japanese artist. Mga ka-vibes, bukod po sa Summer Sonic, patuloy din ang kanilang world tour sa iba't ibang bahagi ng North America. At mga ka-vibes, sa hindi lamang po sa international performances ang pinagkakaabalahan po ng Bini. Dahil po nakakuha po rin ng grupo ng 4 po na nominasyon sa ika-39 po na Awit Awards. Kabilang po dito ang mga nominasyon para sa kanilang mga kantang Shaggy, Katabi at Blink Twice kasama ang international artist na si Agnes Mo. Patunay po ito na patuloy na lumalawak ang kanilang musical... Ano ba? Kaya ba today, DJ Honey? Musical reach at mas nakikilala ang P-pop hindi lamang sa Pilipinas kundi maging sa ibang bansa. At dyan na mga ka-vibes, nagtatapos ang ating segment na Buzz Talk. Uy mga ka-vibes, again, isa itong karangalan po sa bansang Pilipinas sa OPM na madala po talaga ng Bini at iba't ibang mga artist po ha, ng mga singers at ibang mga talentadong Pinoy na maipakita ang talento, iba't ibang talent po o pumai-showcase nila sa iba't iba pong mga bansa. Uy, congratulations at maraming salamat po. Pero syempre mga ka-vibes, no? Eh, syempre, pinag-uusapan na rin natin ngayon ang Bini ay siya. Magpatugtog muna tayo, magbaliktugtugan muna tayo. Ito muna Bini para sa awiting lagi. Muli ito po si DJ Honey dito lamang po sa ating program Honey Beat. Tugtugan at kwentuhan dito lamang yan sa GB 99.9. Your good vibes.

There you have it, mga vibes. Blow Your Mind by Dua Lipa. 12:15 in the afternoon ng oras sa buong Pilipinas. Shout out sa lahat ng mga nakikinig dyan kahit saan man kayo sulok ng mundo at Pilipinas. For your next song, ito po muna ang Treasure by Bruno Mars. Muli ito po si DJ Honey. Dito lamang po sa GB 99.9, your good vibes.

0: GV99.9.
1: It is now 12:20 in the afternoon. That time check was brought to you by Biogesic. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
2: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic. Maaasahan, kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
0: GV99.9.
5: You are listening to DJ Honey on GV99.9. Your good vibes.
1: Mga ka-vibes, 12:22 na po na hapon ng oras sa buong Pilipinas. Welcome pa rin po sa ating program, Honeybeat, tugtugan at kwentuhan dito lang yan sa GV99.9, your good vibes. Wait lang mga ka-vibes, no, bago natin basahin ang inyong mga mensahe po patungkol sa ating tanong of the day. Baka po may nais pa pong ano humabol, no? Ang tanong ni DJ Honey po ay dapat pa ba may pakialam pa rin tayo sa ating mga ex? No, kung gusto mong humabol, magpadala ng iyong mensahe at kasagutan ng atin pong hotline number ay 0926-079-8708. Ulitin ko po, 0926-079-8708. At ang atin naman pong Facebook page, GV99.9FM. Pwedeng-pwede kayo dyan mag-message. At sa ating online live streaming din po. Yes, pwedeng-pwede din kayo dyan mag-iwan ng inyong mga mensahe. At yung ating link para sa ating online live streaming ay matatagpuan po sa ating Facebook page na GV99.9FM. At huwag niyong kalimutan na i-like at follow ang ating Facebook page. Pero syempre, ayoko muna kayong bitinin sa ating magagandang tugtugin. Pero again, sa lahat ng mga nagmamaneho sa mga oras na ito, mag-ingat po kayo ha. Madulas ang kakalsadahan. May mga parte pa rin po talagang inuulan dahil pa rin po sa habagat at nakakaranas pa rin tayo ng maulap na kaulapan at may panakanakapong pag-ulan. Mag-ingat po ang lahat ngayon at paalalahanan ng ating mga minamahal sa buhay na magdala ng payong at syempre uminom ng bitamina o po kumain ng healthy dahil kapag ganito po ang panahon, nako talaga namang ang mga tao po ay nagiging sakitin. Again ha, paalalahanan niyo po ang inyong mga family members. Mga ka-vibes, 12:24 na ng hapon ng oras sa buong Pilipinas. Isang magandang hapon, isang magandang tanghali po sa inyong lahat. Binabati ko po kayo ha ng happy happy Thursday mga ka-vibes. Wait nga lang pala, wait lang. May kukumpirmahin lang ako ha dahil ang pagkakaalam ko mga ka-vibes, ngayong araw ang umpisa po ng Ghost Month. O nga, August 13, ang Ghost Month 2026 po ay magsisimula ngayong araw hanggang September 10, 2026. Oh! Mga ka-vibes, alam niyo may kasabihan po ha na kapag daw po ganitong buwan, opo, kapag daw po Ghost Month, hindi daw po ano magandang magbukas ng negosyo. Kasi nga po, ano daw yun, basta mag-fail daw. Pero syempre mga ka-vibes, no? Wala namang, alam nyo, lagi nyo tatandaan, wala hong imposible sa mga taong masipag, sa mga taong matyaga, sa mga taong talaga namang gusto ho na kumita at maging successful ang kanilang mga businesses. Okay, lagi nyo yung tatandaan ha. Pero maganda itong pag-usapan, no, yung Ghost Month. Kasi marami rin mga tao ang curious at naniniwala patungkol dito. Pero mamaya natin yan, no, or siguro maybe tomorrow mga ka-vibes, no, pag-uusapan natin yan. Pero ang focus natin today, dapat ba na may pakialam pa rin tayo sa ating mga ex? Hindi! Ayoko na! Tama na to! Mga vibes kung gusto niya pong ano ha, kung gusto niya pong makialam, eh tawagan niyo na lang si DJ Honey. Opo, gusto kong marinig ang inyong mga opinion. Pero for na magbalik tugtugan muna tayo, 12:26 ng hapon ng oras sa buong Pilipinas. Muli ito po si DJ Honey sa ating pong programang Honey Beat. Tugtugan at kwentuhan dito lamang yan sa GV99.9. Your good vibes.
0: GV99.9.

At mga ka-vibe, something from MYMP only reminds me of you. Welcome pa rin po sa ating programang Honey Beat, Tugtugan at Kwentuhan, dito lamang sa GB9 to 9.9, your good vibes. Grabe naman talaga ito. Talaga naman tayo ay dramahan talaga tayo dito. Well, ito pa rin po ang inyong pinaka-pinaka-pinaka-sweet na DJ sa balat ng radyo. DJ Honey pa rin po ang nakakasama nyo hanggang alauna po tayo ng hapon. Kasi mga ka-vibes, ang tanong ni DJ Honey po ngayong araw, dapat ba may pakialam pa rin tayo sa ating mga ex? O ito na naman tayo, usapang ex na naman, usapang nakaraan na naman tayo. Kasi 'di ba, alam nyo, kapag sa isang sa atin sa buhay natin, no, kapag may isang tao po or bagay na talaga namang nasanay na po tayo, halos yung routine natin every day kasama natin siya, nasanay na yung ating puso, nasanay na yung ating mga isip at ang ating mga sarili, nakausap natin sila. 'Di ba? Parang hindi pa rin talaga madaling alisin yung isang tao na yon sa ating buhay. So ito na nga, ang ating tanong of the day ay, dapat or dapat pa ba may pakialam pa rin tayo sa ating mga ex? Basahin natin, no, itong mensahe mula po kay 5889. Sabi niya, yes, pwede pa kamustahin o kausapin kung free pa sila pareho. Kasi baka ikaw pa rin ang hinihintay. Pero kung taken na kahit isa man sa inyo, naku, wag na. Wala ring magiging magandang resulta. Maraming salamat 5889 sa iyong mensahe po patungkol sa ating tanong of the day. At sa ating mga ka-vibes din, no, na nagpadala rin po at ng ating mga kasagutan sa ating tanong of the day. Sabi pa dito, no, sabi niya, oo, pero hindi na siguro tulad ng dati. May pakailan pa tayo bilang tao pero may boundaries na. Sabi pa dito, no, pwede kang mag-care sa ex mo kahit wala ka ng romantic feelings. Sabi naman dito ni 1238. Hindi porket naging mahalaga siya sa'yo noon, kailangan may role pa rin siya sa buhay mo ngayon. Dapat bitawan na kasi ex mo na yun. Aray ko naman! Ang sakit-sakit! Dito sabi dito, pwede mong hilingin na maging okay siya pero hindi mo na kailangan bumalik sa buhay niya. Kumbaga, hindi mo na kaya o hindi mo naman na pwedeng hilingin na maging siya pa rin sa buhay mo. Uy, maraming salamat ha, 8136. Pero mga ka-vibes, naniniwala kasi ako na kapag ex na, lalong-lalo na kung pangit po yung naging rason ng pagtatapos ng inyong relasyon, no? Talagang sakitan at sakitan talaga. Wala na dapat tayong pakialam sa isa't isa. Isa pa, kung cheating po ang rason kung bakit natapos ang inyong relasyon, para sa akin, tama na, DJ Honey. Tama na ang sakit, DJ Honey. At saka, isa rin, no, sa kasagutan, no, tama yung tinext po sa atin kanina, na kung taken na po yung isa sa inyong dalawa, hindi na siguro tama na magkameron pa tayo ng care o mag-reach out pa tayo dun sa tao na yon. Kasi nga, ex na natin. O, oh, diba? Pero ang tanong ng bayan, DJ Honey, may ex ka na ba? Wala nga ni! Pero naloka ako sa sarili kong yun, talaga naman. Naloloka ako, wait lang.
Pero kasi, wala naman, hindi naman kailangan, no, na kailangan may ex para lang makapagsabi ng ganitong mga bagay. Lalong-lalo na po sa panahon natin ngayon, no, lahat po nandiyan na sa social media. Diba? Yung mga friends nag-open up sa atin, diba? Patungko sa mga past relationship nila. Is it too late to... So, okay lang kahit wala pang ex si DJ Honey. Kayo talaga, mga judger talaga kayo. Pero last na mga ka-vibes, no? Last na dito. Siguro okay lang po na may pakialam pa rin tayo sa ating mga ex. Lalo na kung malaking bahagi sila ng buhay natin. Pero tandaan po natin, no? Ang pag-alala ay hindi po ibig sabihin na kailangan nating bumalik. Kasi minsan ang tunay po na closure ay tanggapin na tapos na ang chapter at hayaan na po ang bawat isa na magpatuloy. Magpatuloy? Magpatuloy. Oo, may pakialam pero dapat po may boundaries po. May respeto pero marunong na pong bumitaw. Lalong-lalo na po talaga. Kung may partner na po ang isa sa inyo,

0: 3 na ng hapon ng oras sa buong Pilipinas. Muli po ako magbabalik maya-maya lamang dito po sa ating program Honey Beats, Tugtugan at Kwentuhan. Dito lamang yan sa GV99.9, your good vibes.
1: Nakaradyo ka pa ba?
2: Iba pag kami.
3: Baka DJ Honey yan.
4: Baka DJ Honey yan.
5: Baka DJ Honey yan.
6: Baka DJ Honey yarn.
7: DJ Honey.
8: This is DJ Honey na nagsasabing, always do good and the rest will follow. Stay kind, stay cool, at tuloy-tuloy lamang ang good vibes.
0: Dito lang yan sa GV99.9, your good vibes.

0: That song is brought to you by Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
1: Grabe, lamig ngayong umaga. Pero Dedma, kayo tayo. Kape mo.

0: muna bago magtinda. Kaya ko to.
1: Pabili nga nito.
2: Makano
1: ang mahal naman. 20 na lang.
2: Kilo nga nito.
0: Awat muna!
3: Ah! Mare, bumalik na sakit. Sabay-sabay pa. Kaya mas malala, binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit, may diskarte, and now you're diskarte. Rexido
4: Forte! Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
5: Unilab quality yan.
4: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Rexido Forte. Mas bilis banat sa apat.
7: GV 99.9.

0: GV99.9.
1: It is now 1:20 in the afternoon. That time check was brought to you by Biogesic. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling, Biogesic.
2: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling, Biogesic. Maaasahan, kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: GV.
6: GV.
5: 99.9. Your good vibes.
7: Hello, hello. Good afternoon sa ating lahat, mga ka-vibes. Again, this is the man behind the mic. Another than DJ Rico. Dito sa the most influential good vibes radio station, GV. 99.9. Your good vibes. Hello, hello sa atin mga ka-vibes. Napakakulimlim ng ating kapanahunan ngayong tanghali. So I hope everyone is bringing an umbrella when they go out and manatiling ligtas and sana naman walang baha dito sa Lipa mga ka-vibes. Again, welcome back sa atin. You guys are still in sync with our program, The Best Request, kung saan nga naman mga ka-vibes, ang kanta nyo ay ibibida ko, umulan man o magyo, ay open-open ang hotline ni DJ Rico sa inyong mga song request mga ka-vibes. Laging bukas yung aming hotline. Kaya naman, 0926-079-8708 ang mga numero kailangan tandaan. Pero yun nga mga ka-vibes, I hope everyone is at their homes or kaya naman ay out of harm's way kasi alam naman natin na this past weekend ay talaga namang napakalala ng pinsala na naitulot sa atin ng bagyo, and I hope everyone is okay na kahit papaano. I hope everyone is having a fast and speedy recovery. Akala mo naman galing sa hospital pero ano, some people are, you know, coming from the hospital. Kaya ayun, tiniligtas and a speedy recovery to everyone. Again, mga ka-vibes, GBGB lang tayo for this afternoon. Again, ang aming hotline for the song request is 0926-079-8708. Yan naman, mga ka-vibes, ito ang programa natin na itugtugan. May konti din kwentuhan, pero mamaya ko, isasantabi muna ni DJ Rico ang pagkwekwento. Ibalik muna natin sa good music. Pinapaalam na ni DJ Rico na ako'y naririto na para pakinggan at pagbigyan ng inyong mga song request. For our next song, namili talaga ako ng ano. Pinili ko talaga tong kantang to mga ka-vibes. Jealous by Nick Jonas. Kaya naman, sa mga nagseselos dyan, check nyo muna kung may karapatan kayo. Tagulan pa naman. Jealous by Nick Jonas dito sa GV99.9. Your good vibes.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami.
0: Baka DJ Joey Boy yan.
1: Baka DJ Joey Boy yan.
2: Baka DJ Joey Boy yan.
3: Baka DJ Joey Boy yan.
4: Sa piling kabanding, kauntahan at kabalitaan nyo naman pong ang inyong raketerong DJ. My name is DJ Joey Boy. Tutok lang dito sa inyong number one good vibes station. Kami po ang GV 99.9, Your Good Vibes.

0: That song is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
1: Bossing!
2: Oy, Bossing! Magandang umaga!
1: Bye, guy. Ikaw pinaka-pogi sa buong mundo.
2: Siyempre naman, pogi-pogi yun eh.
1: Pero ikaw na lang natitira sa mundo.
3: Ayaw ko na.
4: Hala? Joke pala yun?
5: DJ, pasang request naman po.
6: Hello po, pwede pong mag-request?
7: DJ Rico, pwede pong pa-play ng favorite song ko?
8: Song request ba ka mo? Sagot namin yan.
9: Sa programa kung saan ibibida ko ang kanta nyo.
8: Dahil sa kanya, ang playlist nyo ay the best.
9: This is DJ Rico. Anyways, mga ka-vibes, for our next song, we have Treasure.
8: Every Wednesday, Thursday, and Friday from 1 p.m. to 5 p.m. sa programang kayo ang ibibida.
10: The best request.
8: Dito lang sa most influential Good Vibes radio station, GV 99.9, your Good Vibes.
9: Request ka na!
11: GV 99.9, your good vibes.
1: Again, mga ka-vibes, I hope you guys are all safe and sound and dry. Magdala ng payong, magsuot ng hoodie, lahat na para hindi mabasa ng ulan. Para hindi din lagnatin. You guys are still tuned in here to the most influential Good Vibes radio station, GV 99.9. Your good vibes. Again, this is the man behind the mic, DJ Rico. Kasama nyo every 1 to 5 p.m. Doing Wednesday, Thursdays, and Fridays at the best request. Again, tandaan nyo mga ka-vibes, ang programa natin every Wednesday to Friday ay the best request. Kung saan nga ang kanta nyo ay ibibido ko. Kaya naman, mag-CPM na kayo, mag-CMessage, mag-CPilyo. Dito sa aming hotline na 0926 079-8708. O, diba? Pinagalang mo na para kayo ay makapagpadala ng mensahe. Or kaya naman sa aming Facebook page na GP99.9 FM Messenger, kayo mag-akyat na mensahe. Parang ito, si Miss Marian Girona. Shoutout sa'yo, Miss Girona. DJ Rico, pwede po pa-request ng song na Pangarap Lang Kita by Parokyan Edgar at The Man Who Can't Be Moved by the Script. Salamat po. Sige, Miss Girona, thank you for your song request at maraming salamat sa iyong partisipasyon dito sa ating programa na The Best Request. Magbibigyan kita, Miss Girona, after I make kwento. Para ako naging rich tita. Pero anyway, mga ka-vibes, ayun nga. Since ito ngang programa natin ay tugtugan na may konting kwentuhan, haluan naman natin ng konting insight, ng konting kwento. And may nabasa ako, mga ka-vibes, sa social media, and I think it's a very important read. Title pa lang, this is about AI, artificial intelligence. Since ito ay talamak talaga ngayon. So, the title goes like this, mga ka-vibes. Adults lose skills to AI, children never build them. Wow! Title pa lang, mga ka-vibes, napaka-impactful talaga nung ng mensahe. Again, ulitin ko, adults lose skills to AI, children never build them. Alam ko, mga ka-vibes, sa ating panahon ngayon, AI is genuinely has been very helpful. Alam mo yun, ang daming nasisave na time, ang daming nasisave na energy. Tapos, napaka-convenient niya gamitin, mga ka-vibes, just if you know how to ask the right questions, if you know how to prompt, makukuha mo yung sagot mo, and then it can easily streamline your process by like an hour or two. What usually takes 3 hours, 5 hours, kahit 1 hour na lang. Ganun kagaling ang AI. And yeah, I don't condemn it in that regard. Pero mga ka-vibes, it's very important to not be over-reliant. Yun yung keyword natin for for today's talk time. Huwag maging over-reliant sa AI. Kasi mga ka-vibes, ayaw natin na i-replace dun yung mismo

craftsman, kung paano maging professional, kung paano maging expert. Tapos, yung mga bata, wala pa sila mismo nung skills na yon. Tapos, they don't even have the chance to develop it for it to come into fruition. As opposed dun sa mga matatanda na somewhat recoverable pa kapag ikaw ay nawalan ng skill. Kasi adult ka na eh, alam mo yun, may sarili ka ng kakayahan na mag-isip ng sa tama at mali. Alam niyo yun mga ka-vice, habang ang mga bata, kailangan nila ng proper guidance. So, I hope that in this day and age mga ka-vibes, especially sa mga parents dyan, na somewhat, hindi naman over-reliant, pero gumagamit ng AI, huwag naman natin masyadong, paano ba yun? Huwag natin masyadong hayaan yung mga anak natin, if ever, gumamit too much exposure to AI. Like, bantayan din natin sila and turuan natin sila mismo, tayo mismo, maging hands-on tayo as parents, na turuan yung anak natin para hindi sila asa lang sa AI and may ma-develop pa silang skills at hindi lang sila tanong lang tanong tapos kapag tinanong mo sila ng without AI, wala silang maisagot. It's all a facade. Alam niyo yun mga ka-vice, huwag naman nating itutok masyado ang ating mga anak sa screens. Alam mo yun, turuan din natin silang maglaro sa labas, maging outdoorsy, etc. Ayun lang naman, I think it's very important to let you guys know the caveats or the dangers behind AI if left unchecked. Anyway, napapasobra tayo sa daldal mga ka-vibes. Ibalik na muna natin sa tugtugan. Shoutout nga pala kay Miss Jerona. Again mga ka-vibes, ang aming hotline for your song request ay 0926-079-8708. Without further delay, this is Miss Jerona's song request. Pangarap lang kita. May parokya ni Edgar. Dito lang mababangin ko sa GB99.9. Your good vibes. Huwag masyadong umasa.

0: honey, kung alam mo lang.
1: 世界が何を求めようとも私は気にしない。
2: 誰が

na gawin nyo na bago kayo makinig sa programa ko. Kung natamad guilty, kahit huwag na kayo magsipilyo o maligo pag makikinig sa programa ko. Anyways, jokes aside mga kabayan, ito nga pala ang aming numbers, 0926-079-8708 or kaya naman sa aming Facebook page sa GP99.9 FM Messenger kayo magpadala ng mensahe. Madami doon nagpapadala kami. Parang itong si Miss Jero na kanina na nag-song request ng parokya ni Edgar, Pangarap Lang Kita, tsaka naman The Man Who Can't Be Moved. Hindi ko pinilay kanina because naisip ko puro OPM ang gawin natin for the bottom of the hour sa bandang 1:50 PM. Kaya natin pure OPM lang. Pero, since it's currently 2:04 PM, pagbigyan na natin ulit si Miss Girona sa kanyang song request na The Man Who Can't Be Moved. Again, shoutout kay Miss Marianne Girona. Maraming salamat sa iyong message sa atin, sa iyong song request. Pati na din kay Sir Jomar Gutierrez, ang isang OG legend na tagahanga ni DJ Rico dito sa GB99.9 The Best Request. Napaka-solid kasi alam naman halos lahat ng mga nakikinig dito na paborito talaga ni Sir Jomar Gutierrez ang Mapa by SB19. Such a, you know, such a very meaningful song when it comes to our parents and giving back to them while we can, kasi ang dami naman nilang sinakripisyo sa atin. I think it's high time that we give back something, we give back to them. Ano ba yun? Pay homage and pay respects, pay love to their sacrifices. Sabi yung mga ka-vibes. Pero yun nga mga ka-vibes, ang aming hotline muli. Pakasin yung mga song request, makisama at makibaka ito sa ating programang The Best Request. For the second time, ang aming hotline, 0926-079-8708. Huwag na mahiya magpadala ng message mga ka-vibes. I'll be waiting for y'all. But for now, pagbigyan na lang natin ulit si Miss Girona sa kanyang song request na The Man Who Can't Be Moved by the Script. Para sa mga taong hindi matibag ng bagyo kung anumang dumaan sa kakahintay sa taong mahal nila.

0: That song is brought to you by Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
1: Grabe, lamig ngayong umaga. Pero Dedma, kayo tayo. Kape muna bago magtinda. Kaya ko to.
2: Pabili nga nito.
3: Magkano?
2: Ang mahal naman.
3: 20 na lang.
2: 1 kilo nga nito.
4: Awat muna!
5: Mare, bumalik na sakit. Sabay-sabay pa. Kaya mas malala, binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit, may diskarte. And now, you're diskarte.
6: Bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
8: G99.9. Your good vibes.

0: GB99.9, your good vibes.
1: That song was brought to you by Biogesic. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling, Biogesic.
2: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling, Biogesic. Maaasahan, kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: GV.
6: GV.
5: 99.9. Your good vibes.
7: Here we are, mga ka-vibes. I'm back at it again. Dito. So the most influential good vibes radio station, GV. 99.9. Your good vibes again. You're talking to the man behind the mic, DJ Rico, dito sa ating programa, mga ka-vibes. GV, GV lang. The best request! Ano GV, GV lang? Good vibes lang. The best request, syempre mga ka-vibes, kung saan ang kanta nyo ay ibibida ko. Kaya naman mga ka-vibes, magunahan na kayo dito. Sa aming hotline na 0926-079-8708. Tawa talaga mga ka-vibes ang aking mga kasama dito sa radyo. GBGB lang daw. The best request, syempre mga ka-vibes. The best request, walang magawang matino dito si DJ Rico eh. Pero yon ang aming hotline para sa the best request, kung saan nga yung kanta niya ibibida ko ay 0926-079-8708-4. Kaya naman sa aming Facebook page ng GB99.9 FM Messenger or sa aming online streaming platform. Yes! Meron kami mga ka-vibes na online streaming platform na matatagpuan nyo din sa aming Facebook page. Scan nyo lang yung QR code or click the link and voila! Ikaw na ay nagwawala. Ano? Makakapunta ka na sa aming online streaming page. And as long na kayo ay may signal or internet connection, ay mapapakinggan nyo na yun yung mga favorite songs and favorite DJs, favorite programs dito sa GB99.9 FM. Kahit sang maglupalup, matutupuan! Mapapakinggan mo pa rin kami mga ka-vibes. Magbigyan nyo na ang high

nights ka napakapuyat ka, nakakatrabaho or kakaano. Ba't yan nga mga ka-vibes? Announcement ni DJ Rico. Announcement? Akala mo naman kung anong sasabihin na napakalalim. Magti-TikTok live si DJ Rico around 2:40 p.m. siguro kasi baka bumili muna ako ng pagkain. Kain na din kayo mga ka-vibes. Kain-kain din ha. Huwag magpalipas ng gutom. Ayaw natin na magkasakit, mamayat or humina ang ating resistensya. Kumain tayo mga ka-vibes. Pagkain tayo. Kumain po tayo. Don't skip lunch. Isiskip mo na nga ang breakfast. Isiskip mo pa ang lunch. Ay, hindi maganda yun. And palaging mag-ingat sa daan, mga ka-vibes. Road advisory lagi ni DJ Rico to always look at the road. Tumingin sa pinagmamanuhan. Diba yun? Hindi ko na mabanggit para ako nag-ano dito. Nagtatang twister. Mag-ingat sa daan. Always fasten your seatbelts. Keep your eyes on the road. And always use your turn signals kapag liliko. And maganda mga ka-vibes na ugaliin natin na mag-pray bago magdasal. Yung grant me Lord a steady hand, a watchful eye, as no one will get hurt as I pass by. I remember my mother saying that before she would drive. Nung panahon may kotse pa kami mga ka-vibes. Ngayon wala na, ebidente eh, kasi ano, hirap na eh, tag-hirap na. But anyways mga ka-vibes, I hope you guys are all safe and tumutok kayo sa TikTok live if kaya nyo lang naman and if gusto nyo lang naman. But if that's not something that you fancy, eh, dito na lang kayo makinig sa radyo sa ating programang The Best Request. Kung saan nga yung kanta nyo ay ibibida ko? Again, ang aming hotline para doon ay 0926-079-8708. The next song is Life is a Highway from the movie Cars by Rascal Flatts. GB99.9. Your good vibes.

0: GV 99.9. Your good vibes.
1: Bakit RitePed ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RitePed ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RitePed.
6: Kaya ako, kailangan hiyang.
7: Kailangan right medicines, kailangan right med.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
10: Hanap mo gay kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials? Mayroon yaan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Pajayas Infinity Ads and Print. Kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials. Meron yan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Tawag na sa 043-984-7179 o sa 0977-099-0733 at bisitahin ang kanilang Facebook page na Pajayas Infinity Ads and Print. Parinin na sa Pajayas Infinity Ads and Print sa Ebora Road, Kumintang Ibaba, Batangas City. Katapat lang ng Red Cross Batangas. Ano pang hinihintay nyo? Sa Pajayas Infinity Ads and Print, gaway pulido, presyo'y pasado. Pajayas Infinity Ads and Print.
11: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5, kasi iba sa 5.
12: Karting! Pare Karting!
13: Ay, pareng Efren! Andiyan ka pala!
12: Payag ka! Ikay magaling kumanta!
13: Alay, oo naman, pareng Efren! Noong kabataan ko, yan ang pangarap ko!
12: Pero, bulol ka!
14: Ayaw ko na!
15: Hala? Joke pala yun?
9: Naghahanap ka ba ng matatambayan ka vibes?
16: Samahan niyo na ako mga kabayo sa inyong pinamaboritong tambayan on air.
9: Hindi na problema yan dahil sagot na kayo ng inyong barkada on air.
16: Opaka-OA na. Mga kabayos, ako po si DJ Robbie na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa monthsary.
9: Mula Lunes hanggang Biyernes from 6 p.m. to 9 p.m. dito lang sa most influential good vibes radio station. GV 99.9.
15: Barkada Vibes! Barkada Vibes!
17: This is Barkada Vibes!
18: Barkada Vibes!
15: Barkada Vibes!
16: This is Barkada Vibes with DJ Robbie.
0: Barkada Vibes! GV 99.9. Your good vibes.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa gb999.live
2: para sa good vibes na walang humpay.
3: Dito sa GB 99.9,
2: your good vibes.
4: Masaya dito.

0: 30
1: anyos na tayo, mga ka-vibes!
2: 30 na tayo, mga ka-vibes!
3: 30 years na ang GV99.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
2: GV99

0: GV.
1: GV.
0: 99.9.
1: 99.9.
0: Your good vibes.
2: Bakit RitePed ang binibili mo?
3: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
4: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
5: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RitePed ako.
3: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RitePed. Kaya ako, kailangan hiyang.
6: Kailangan right medicines, kailangan right med.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
9: It's 2:50 p.m.
10: That time check was brought to you by...
8: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right...
0: GV 99.9.

0: Bakit RitePed ang binibili mo?
1: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
2: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
3: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RitePed ako.
4: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RitePed.
1: Kaya ako, kailangan hiyang.
5: Kailangan right medicines, kailangan right meds.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
8: GV 99.9.

0: GV.
1: GV.
0: 99.9.
1: 99.9.
0: Your good vibes.
2: Again, to those listeners out there, here on the radio, you guys are synced with the most influential good vibes radio station, GV. 99.9. Your good vibes is the man behind the mic talking to you. This is DJ Rico. Because I'm on you every Wednesday, Thursday, and Friday, 1 to 5 p.m. sa ating lamang the best request kung saan mga kababs ang kanta ninyo ay patuloy kong ibibida. Kaya naman, magunahan na sa aming hotline for your song request, 0926-079-8708. Or kaya naman sa aming Facebook page na GV99.9 FM Messenger kayo, mag-akyat ng mensahe. Shoutout nga pala sa aming mga TikTok live viewers. Yes, DJ Rico is currently live here on TikTok. Visit nyo lang ang GV99.9 FM on the TikTok page and click and join the live para makita nyo na ang itsura ng the man behind the mic. Shoutout kay Miz. Sabi DJ Rico, bata ka pa pala. Yes, Miz. Sa mga real ones dyan, nakatutok sa akin from day one. Mga day ones ni DJ Rico, mga day one supporters ni DJ Rico dito sa The Best Request, ay alam yung edad ko. Yes, nag-age reveal si DJ Rico sa TikTok. Shoutout sa iyo, Miz. Shoutout din kay 1111. Puro 1 yung pangalan. Nagsasang request ng Sunflower. Pero naunahan ka, ano, ni Sir JC Fernandez sa kanyang song na Iris by the Goo Goo Dolls. So I'll be playing that song first bago yung song request mo, Sir 1111 from TikTok Live. Shoutout din kay Hannah. Oo, ka-age ka lang namin. Diyos ko pala. Secret na lang natin yung mga kawais kung ilan taon ako sa radio listeners natin. Shoutout din kay Princess. Shoutout din kay Wildflower. Shoutout din kay Jenny on TikTok Live. Mga communication students here. Yes! Communication students represent. Tayong mga journalists. Mga future future journalist here in the making as well. Just ko ulan dito sa Malabon City from 1111. Grabe. Stay safe and stay dry, mga ka-vibes. And make sure na alam ninyo ang inyong mga emergency contacts. Pero yun nga, mga ka-vibes. Pa tayo mamaya ng pwede nating pag-usapan, pwedeng pagkwentuhan. Ibalik muna natin sa music, sa mga song requests. Kasi ang dami kong kailangan i-play na song request para sa ating mga ka-vibes dito sa TikTok Live. Talagang nagkukumpul-kumpula na, talaga nagpa-pile up na yung mga song requests. Total, ito itugtugan na may konting kwentuhan lang naman. I-focus natin sa tugtog! Sa music. Yeah, without further delay, one of my favorite songs as well. This song was requested by JC Fernandez, Iris, by the Goo Goo Dolls on GV99.9.

GV 99.9, your good vibes. GV 99.9.

0: Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tip sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV99.9.
1: This song was requested by Sir Jomar Gutierrez from TikTok Live called See You Again by Wiz Khalifa.
2: It's been a long Charlie Poole.

0: Markings of a Woman.
1: That song is brought to you by Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
2: Grabe, lamig na yung umaga. Pero Dedma, kayo tayo. Kape muna bago magtinda. Kaya ko to.
3: Habili nga nito. Hey,
4: magkano
3: ang mahal naman.
4: 20 na lang.
3: Saan kilo nga nito?
5: Awat muna!
6: Mare, bumalik na sakit. Sabay-sabay pa. Kaya mas malala, binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit, may

99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes.

0: GV99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes.
1: Sa bukid, dapat laging palaban.
2: Pero maya-maya, ayan na ang sakit ng katawan.
3: May extra panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
5: Need reliable tools for your home, negosyo, and construction projects? Visit Inco Tools Depot Lipa, a much bigger one-stop shop and a fifth depot in the Philippines with more stocks for professional tools made affordable. From cordless power tools to complete industrial and hardware essentials, we've got what you need to get the job done. Visit Inco Tools Depot Lipa along Barangay Banay Banay near Fernando Air Base, Lipa City. Open daily from 8 a.m. to 6 p.m. Call or text 0917-186-0010. Inco Tools Depot Lipa. Professional tools made affordable.
0: GV99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes.
6: You are listening to DJ Robbie.
7: Oras na rin sa buong kabuluan ng Pilipinas, 6:17 in the evening. Magandang gabi po mga ka-vibes, and how was your Thursday evening, mga ka-vibes? Yes, medyo maulan. Though parang araw-araw na lang, ginawang maulan ang panahon natin, ka-vibes. Dahil po yan sa habagat na ating nararanasan. Pero alam niyo ba mga ka-vibes, ito, una kong paalala po sa inyo na this next week, opo, next week daw po ayon sa DOS, si Pag-asa ay nagbabadyap ang mas lalong lumakas ito pong ating nararamdaman na habagat. Nakakalungkot naman mga ka-vibes no? Kasi nga marami sa ating mga ka-vibes kagaya na lamang ngayon ang inabusuhan na walang pasok nga daw po kaninang alas 3 sa ating mga government officials at sa ating mga eskwela, ha, lalo-lalo na po dito sa lalawigan ng Batangas. So nakakalungkot lamang mga ka-vibes na hindi ka matututo. Na hindi ka makakapagtrabaho, di ba? Gusto ba naman yan, ka-vibes? Pero, mga ka-vibes, no, lagi tayo mag-iingat. Kung nag-iingat ka ngayon, well, doble ingat po tayo next week dahil mas lalong lalakas nga daw po itong nararamdaman nating habagat. Well, before next week, mag-focus muna tayo dito sa araw na ito, ka-vibes, at sa week na ito dahil hindi pa po nagtatapos ang linggong ito. Parang hindi pa nagtatapos ang linggong ito, ikaw ay pagod na tapos wala ka pang pera. Bakit na wala pera? Kasi nga mga vibes, petsa de peligro na. Kung yung ibang tao walang pasok, tayo walang pera. Sa nagrawadrog din tayo walang pasok, no? Kaya tayo walang wala tayong pera kasi walang pasok. Pero hindi ka na ng buhay, mga ka-vibes. Kapag ikaw ay wala sa gobyerno, kaya hindi ka na isasyante at private na ang iyong pinagtatrabahuhan ay sa dyan ganyan ang buhay. Talagang tayo yung masasanay na lamang. Anyways, mga ka-vibes, kayong araw din po, August 13, 2026 ay ang unang araw po ng Ghost Month. Hindi ito Halloween special, ha? Ito ay Ghost Month po na sinaselebrate ng, hindi naman siya sinaselebrate, pero ito ay paniniwala po ng Chinese culture. So ano nga ba itong Ghost Month? Well, ka-vibes, ang Ghost Month po ay tawag sa isang panahon sa tradisyong Chinese culture na karaniwang tumutukoy sa 7th month ng lunar calendar. Kaugnay ito sa paniniwalang sa panahong ito, mas malapit o malayang nakakagala ang mga espiritu ng yumao sa mundo ng mga buhay. Oh, ganun pala yun. Kasi alam niyo mga ka-vibes, ngayong araw ko lang din po, nagawa itong research na ito. Ngayong araw ko lang narinig itong Ghost Month na ito. Kasi unang-una, hindi naman kami Chinese. para malaman itong ghost month na ito, the vibes. Pero ito nga daw pong ghost month na ito ay mga paalala sa atin, may mga paalala sa atin o mga ilang tradisyon tungkol sa mga bagay na dapat iwasan. Kagaya na lamang po ng pagpupuyat at paglalakad ng mag-isa sa gabi. Paglangoy sa isang lugar, lalo na kapag gabi, at paglipat ng bahay o pagsisimula ng malalaking proyekto.
8: What?
7: Even sa mga ka-vibes natin na nagpaplano magtayo ng negosyo, mga ka-vibes, itong ghost month daw pong ito ay hindi ideal ayon sa mga Chinese and feng shui expert natin na magtayo ng business. Kaya naman kung ikaw naniniwala sa swerte, sa feng shui, sa Chinese horoscope, well, ka-vibe, siguro this is not yet the time or the month para ikaw ay mag-start ng iyong business. Dahil nga pinaniniwalaan ngayong ghost month na hindi daw ito swerte sa atin. Pero kung hindi ka naman naniniwala sa Chinese culture at hindi ka naman Chinese, ay go lamang mga ka-vibes. Sa paalala lamang po ni DJ Robbie, wala po itong scientific explanation. Hindi po ito napag-aralan ng mga eksperto sa agham, sa mga scientists natin yan. Hindi po nila napag-aralan ito dahil ito ay pawang paniniwala at tradisyon lamang. So kung hindi ka naniniwala, okay lang yun ka-vibes. Respect other people's tradition and culture na lamang. Sabi ka nila, respect begets respect. Wow, boy. Anyways, mga ka-vibes, sa pong pag-ubalik ay sisimulan na po natin na i-reveal ang ating pag-uusapan for tonight's program. Kaya naman manatili lamang kayo nakatutok dito sa ating programa dahil makakasama niyo pa ako up until 9 o'clock in the evening. So matagal-tagal pa ang mga oras na nalalabi sa atin mga ka-vibes para sa gabi ito. Kaya naman, stay tuned. Pero mga ka-vibes, kung meron po kayong mga song requests, ang inyong mga pabate ay pwedeng-pwede din po natin niyang i-grant. Mag-message lamang po kayo sa ating hotline number. It's 926-079-8708 o kaya naman sa ating official Facebook page na GV99.9 FM. Now, mga ka-vibes, magbalik tugtugan na po muna tayo. At ang ating sunod na awitin, this is Crying in the Club by Camila Cabello. Muli, ako po si DJ Robbie, only here at GV99.9. Your good vibes.

0: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
2: GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes. You are listening to DJ Robbie.
3: Oras na rin sa buong Kabloan ng Pilipinas, 6:42 in the evening. Magandang gabi po mga ka-vibes, and how was your Thursday so far? Oh, hindi pa naman tapos ang ating Thursday. Meron ka bang time kung ano man ang gusto mong gawin? Sa nalalabing oras ng iyong araw, ay gawin mo. Oh, wala makakapigil sa'yo, basta wala kang tinatapa kang ibang tao, ay go for it. Diba? Okay. Anyways, mga ka-vibes, ngayon pong araw, August 13, 2026, I'll be giving you updates po sa nangyaring Girls Under 17 Championships sa Women's Volleyball or Girls of Volleyball, dahil po ang Pilipinas, for the first time in history, is nakatungtong po at nagkaroon ng score sa international stage sa atin pong Under 17 Girls FIVB Tournament. Palakpakan po natin ang Alas Pilipinas Under 17 team. Pero namang sobrang nakakapal sila mga ka-vibes. Pero this day nga po, they fall short sa Korea. Sa Team Korea po with a score of 3-0 in favor of Korea. So right now, naglaglag na po ang Pilipinas sa ating battle sa semifinal, sa quarterfinals, pero ang Pilipinas pa rin po ay patuloy pa rin na makikipaglaban. Wow. Gera pala! Makikipaglaban at haaraw sa ibang international teams para po sa classification matches. Kaya naman, let's still support Alas Pilipinas Girls National Team, mga ka-vibes. And right now nga po mga ka-vibes is i-reveal ko na ang ating pag-uusapan for tonight. Dahil ang ating question of the night or ang ating phoning question for the night. Phoning question? Dahil ang ating katanungan is kung may time machine ka, anong panahon ka pupunta? It can be throwback Thursday or it can be futuristic Thursday po. Para sa gabing ito mga ka-vibes, saang panahon nyo ba gustong pumunta ngayon pong, ngayon? Give it a chance kung meron kang time machine, is saang panahon mo gustong pumunta mga ka-vibes. Para sa inyong mga kasagutan, you can message me sa aning pong hotline number. It's 0926-079-8708. O kaya naman sa ating official Facebook page, ito po ay GV99.9 FM. Pero mga ka-vibes, kung ayaw mo naman magsagot sa aning question of the night, is maaari po kayong mag-iwan ng inyong mga song request at pabate sa ating pong contact information, hotline number, o kaya naman sa ating official Facebook page. O kaya naman, meron pa kayong other option mga ka-vibes sa pamamagitan po ng ating online streaming. Yes, mga ka-vibes, sa pamamagitan po ng ating online live streaming na GV999.live ay maaari nyo na pong mapakinggan ang inyong mga pinakapaboritong DJs, ang inyong mga pinakapaboritong favoritong program dito po sa ating himpilan. So, speaking of your messages, mga ka-vibes, basahin natin ang ilan sa inyong mga mensahe. Ayon sa ating ka-vibes, si 5870, may request po ng Diet Pepsi by Addison Ray. Pero unfortunately, upon checking here sa ating pong system, hindi kita mabagbibigyan. 5870. Actually, first time ko lang din narinig itong kantang tong Diet Pepsi. Kasi hindi ako nagda-Diet Pepsi. Medyo bihira na lang tayong magkaroon ng chance uminom ng soft drinks. Kasi nga, healthy living na tayong 2026. Oo naman. Pero kung may iba ka bang song request, 5870, please let me know. And I'll play it for you. And ayon naman dito sa ating ka-vibes sa 6776, request mo ng Paasa at Hirap Maging T-A-N-G-A by Yang Constantino na atin naman pong napagbigyan. Kaya naman mga vibes, kung meron po kayong song request in mind, please let me know. Mag-message lamang sa 0926-079-8708 or sa ating pong official Facebook page. It's GV99.9 FM. Pero bago yun mga vibes, sa akin pong pagbabalik ay sisimulan na po natin ang ating usapan sa ating question of the night. Pero bago yun, ito muna ang Hirap Kalimutan by John Roberts. Para sa lahat ng mahirap or hirap na hirap.

GV99.9, GV99.9, your good vibes. GV99.9, GV99.9, your good vibes.

0: GV 99.9, your good vibes. You are listening to DJ Robbie.
1: And we're back at it, mga ka-vibes. You're still listening sa inyong pinakaboboritong tambayan on air. It's Barkada Vibes with DJ Robbie. Time on the clock. 3 minuto makalipas ang alas 7 ng gabi. And magandang gabi po sa lahat ng ating mga listeners right now, sa ating mga drivers na nakikinig sa atin ngayon, sa ating jeepney drivers, tricycle drivers, truck drivers, and syempre ating mga minamahal na Betrasco drivers and conductors. Conductors ba yung English ng conductor? Ang arte-arte ko, no? Conductors pa ako dun. Pero kung ano man ang English term sa inyo, magandang gabi po sa inyong lahat. No? And anyways, mga ka-vibes, ngayon nga pong malamig at maulan po ang ating panahon. Para na lamang po sa lahat ng ating mga ka-vibes na nagmamaneho right now, na mag-ingat po tayo sa biyahe. Doble ingat po tayo dahil madulas ang ating pong kalsada. At ngayon nga pong Thursday evening, is it a throwback Thursday ba, mga ka-vibes? Or futuristic na Thursday? Dahil ang ating pong katanungan, mga ka-vibes, ay ang ating pong phony question. Kung may time machine ka, anong panahon ang iyong pupuntahan? Wow! No, hypothetical question lamang ito, mga ka-vibes. Wala pong time machine, si DJ Robbie. Kung halimbawa lamang po may naka-invento ng time machine, saan nyo po gustong pumunta? O, diba? For your answers, mga ka-vibes, you can message me sa ating pong hotline number at 0926-079-8708 or sa ating pong official Facebook page na GV99.9 FM. Well, kung si DJ Robbie po ang inyong tatanungin, tanungin nyo naman ako, ka-vibes. Oo, lagi na lang ako nagtatanong. Wala nagtatanong sa akin. Wow, you know what? Anyways, mga ka-vibes, si DJ po ang sasagot ng kanyang sarili katanungan. I would say, na ayoko pala. Bagong isip. Malaisip ko lang, mga ka-vibes, na ayokong bumalik sa sarili kong timeline. Gusto ko sa timeline ng ibang tao. Alam mo yun? Kasi alam niyo, mga ka-vibes, kasi maraming kwento sa akin yung mga lola, yung lola ko before. Kasi po, lumaki si DJ Robbie sa kanyang lola kasi my parents are both working sa malayong lugar. So lumaki po si DJ Robbie sa kanyang lola. Shoutout po sa lola ko. Huwag niyo po akong alalahanin at okay lang po si DJ Robbie. Sana wag po kayo magparamdam. Rest in power, lola. Kasi po, that's yung lola ko. Pero matagal na naman yun, nakapove on na ako. So, eto na nga, maraming kinakwento sa akin yung mga lola ko. Yung

at cellphone, wala pang technology. Ay, alam niyo ba, sabi ng lola ko, is siya daw po ay niligawan ng aking lolo na talaga namang mano-mano siyang pinagsibak ng kahoy, talaga namang hinarana, like... Talaga namang kung ilangan kita by Ray Valera, kinanta ng aking lolo. Oo naman, imbento na yun. Imbento na yun, hindi nung kasama sa story. So, so yun ang mga guys. Parang gusto ko lang din mabalikan yung mga moments na gano'n. Kasi right now, di ba, sobrang instant na sa atin mga ka-vibes in terms of relationship din. Sobrang instant na sa atin na magkaroon ng relasyon at sobrang instant na rin sa atin ang tumiwalag sa relasyon. Aminin natin sa hindi, ganun na po ang ating modern world. Though our time is actually changing, comparable naman dun sa lumang panahon. So gusto ko may bigyan ang aking sarili na magka-chance na ma-experience or kahit masilip man lang kung ano nga ba ang house life before. Yun naman. Okay. Ayun naman dito sa ating ka-vibes na si 4821. Ang sabi niya dito, good evening DJ Bobby. Shoutout po sa Cruz family na nakikinig dyan sa Lipa City, Batangas. Shoutout po sa Cruz family. Sabi niya, babalik ako sa childhood ko. Gusto ko lang maranasan ulit yung panahon na walang iniisip na bills. Bills, bills, bills by Destiny's Child. Diba mga ka-vibes, alam nyo, nung kabataan natin, I know for sure na hindi lamang si 4821 at si DJ Robbie ang nakaranas nito. Na nung bata tayo, gusto na nating tumanda agad. At nung matanda na tayo, gusto naman natin bumata. Ang gulo ng mga utak natin. Kasi nga, it's the excitement ng hindi natin alam talaga yung totoong buhay before. Kasi nung bata pa tayo, diba, nakikita lang natin na yung mga matatanda, they have freedom. Nagawin lahat ng mga bagay na gusto nila. Samantala ngayon, matatanda na tayo, yung mga bagay pala na gusto natin, na akala natin gusto natin, ay hindi pala talaga natin gusto bagkos ito po ay mga responsibilities. Ito ay ano lamang ng panahon. Oo, inobliga ng panahon, kumbaga. So, may matanda na tayo, sana bumalik naman yung chance na wala na tayong iniisip na gastusin, na responsibilidad, na mga bills. So, basically, magulo talaga yung utak mo. Anyways, maraming salamat 4821 sa iyong message. And kaya naman kayo mga ka-vibes kung meron kayong kasagutan, song request. Sari mo pinag-uusapan for tonight na kung may time kang, kung may time machine ka, anong panahon ang iyong pupuntahan? For your answers, once again, ang ating contact information, ang ating hotline number ay 0926-079-8708. O kaya naman sa ating official Facebook page, it's GV99.9FM. Anyways, mga vibes, ipagpapatuloy po natin ang ating usapan sa aking pagbabalik. Pero bago yun, magbalik-tugtugan na po muna tayo at ang ating sunod na awitin, This Is Hot To Go by Chapel Road. Despite of having a cuddle weather, ngayon pong gabi mga ka-vibes, sometimes gusto mo na rin talaga at namimiss mo na ang init ng panahon. Muli, this is DJ Bobby. Only here at GV99.9. Your good vibes.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali nyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
0: Nasa Southern Luzon ka man.
2: O kahit Metro Manila.
3: Nasa bahay.
4: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama nyo kami.
3: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na.
3: At syempre, mas pinasaya pa.
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
0: O pumunta sa GV999.live
5: para sa good vibes na walang humpay.
6: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes.
5: Dito sa GV99.9, your good vibes. Masaya dito!
7: Bakit RidePed ang binibili mo?
8: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
7: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
9: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RidePed ako.
10: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RiteMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
11: Kailangan right medicines, kailangan RiteMed.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan RiteMed.
14: Cravings mo ba ang lomi, gisado, tostado at bihon? Nako, madami kang mabibilan yan. Pero iba ang lasang authentic.
15: KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
14: Yung unang higop, lasang quality. Malapot, mainit at loaded sa sahog. Walang tipid sa lasa, walang kulang sa sarap.
15: KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
14: Talagang sa bawat higop, lasang lasa ang linamnam.
15: KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. For orders, visit their Facebook page at KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Or you may call at 0905-660-3046. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
16: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.
17: Pare, payag ka, maging bumbero ka.
18: Oo naman pare, para makapagligtas ako ng mga tao.
17: Pero pamatay apoy mo, water gun.
19: Oo, ayaw ko na.
20: Hala, joke pala yun.
21: Hello, sa GV99 po ba ito?
22: Ay opo ma'am, kaya tara na at makipagtsikahan.
0: Kasama ang pinaka-sweet na DJ sa radyo.
20: Bongga!
23: This is DJ Honey na nagsasabing, life is too short.
20: Ito na ang programang magpapagising, magpapatawa at magpapangitin.
0: Mula alas 9 hanggang alauna ng hapon.
20: Ito na po ang Honey Beat, tugtugan at kwentuhan.
0: Mula Lunes hanggang Biyernes. Ito lang sa GV99.9, your goodbye. Papahuli ka pa ba?
24: You are listening to DJ Robbie.
25: Welcome back sa animong programa mga ka-vibes. You're currently listening sa inyong pinakapaboritong Tambayan On Air. It's Barkada Vibes with DJ Robbie. Time on the clock, it's 7:32 in the evening. Happy Thursday evening po sa lahat ng ating mga ka-vibes. Bukas Friday na, oh, di ba? Konting panahon na lamang mga ka-vibes. Makakapagpahinga ka na din. Deserve mo ang pahinga ka-vibes. Pero sa Sabado pa yun. Baka bukas hindi ka na pumasok kasi maulan ang panahon. Tandaan, hindi ka mayaman. Pero kung mayaman ka naman, isa saan kasi yung GCash, pautang muna. Ng utang sa radyo. Anyways, ladies and gentlemen, bago nyo pa ako pautangin, ay pabalik muna tayo sa ating pinag-uusapan na for tonight's program, ang ating pong phony question for tonight. Kung may time machine ka, anong panahon ang iyong pupuntahan?
20: Wow!
25: Kayo ba ay pumunta sa past or future? O baka naman wala kayong pupuntahan kasi parang buhay nyo. Hindi may pupunta na buhay nyo mga kabayos. Kung tiwala lang kayo. Kaya naman mga kabayos, para sa inyong mga kasagutan, you can message me sa ibang hotline number. It's 0926-079-8708. O kaya naman sa ating official Facebook page, Inaboy GB99.9 FM. At dahil usapang mensahe na tayo mga kabayos, basahin natin ang ilan sa inyong mga messages. Sari ka pa sa si 3645. Good evening sa iyo, DJ Robby. Sa future ang gusto kong puntahan. Gusto kong malaman kung mayaman ba ako. Thank you so much, 3645. Alam nyo mga ka-vibes, huwag nyo nang puntahan ang future. Kasi pag nalaman nyo hindi kayo yaman, eh baka tumigil na kayo sa pamumuhay nyo. Diba? Pero parang maganda rin pala puntahan ang future, no? Pag nakita nyo sa future na hindi pa kayo mayaman, eh di gumawa kayo ng something na magbabago ng inyong future o ng inyong hinaharap. Diba? Kasi alam niya mga kabags, what will happen in the future are just results of your decisions in the past and in the present. So habang binibigyan kayo ng oportunidad ng Panginoon, ng poong may kapalo, kung sino man ang inyong pinaniniwalaan ng universe or kung sino man,

tayo ng much deserving na future. Diba? Yung anong inaasam na future ay magpupunta sa atin if tayo ay mag-work hard at magpapatuloy po natin through dedication and hard work. Okay, let's move on. Ito, may isa pa tayong message sender. Ay naman sa Riga 567-149. Gusto ko mag-time travel pabalik, DJ Robby. Gusto kong bumalik sa panahon na kumpleto pa ang pamilya namin. Aww. 7149, I hope you're doing good. Oo, sana. Hindi ka rin nag-grief. Pwede ba yun? Hindi mo rin nag-grief. Sana okay ka na. Sana naka-move on ka na sa iyong loss, sa iyong family member. I don't know kung anong family member yan. Whether it is your father, mother, o kaya naman iyong siblings. Pero sana naman, oo. Ikaw ay nasa maayos sa kalagayan na ngayon, ka-vibes. Wala akong masasabi sa ganito. Siyempre, nanaisin mo nga naman mga ka-vibes. May balik ka ang masasayang alaala kasamang iyong mga minamahal sa buhay. Pero, hindi na siya feasible. Alam mo yun, hindi na siya achievable dahil nga, hindi naman totoo yung time machine. MMing karoon lang to ni DJ Robby. Binibigyan lang kayo ng hope ni DJ Robby, pero hindi totoo mo yung time machine ako. Kaya naman, 7149 and mga ka-vibes, habang nandiyan pa ang inyong mga minamahal sa buhay, kumuha po tayo ng happy memories with them. Diba, pangalagaan po natin sila. Atin pong gawin lahat ng sa abot.

mahal po natin sila. Alam niyo mga ka-vibes, ito, sorry ko to ng buhay ha. Sorry ng buhay ko to. I do have a lot of circle of friends, pero yung main circle of friends ko po, most of them talaga namang broken family. Some of my friends talaga namang wala na pong mother and father, tapos sila ay nasa college pa. Meron akong friend na iniwan or ng ibang bahay na yung kanyang magulang. At meron din akong kaibigan na hindi tanggap ang pagkatao ng aking... Ay, mayroong kaibigan. Meron akong magulang ng kaibigan ko na hindi siya tanggap na kung sino siya. At marami pang kwento ng tungkol sa kanilang pamilya na talaga namang nakaka-antig damdamin. Kaya naman right now, mga ka-vibes, nung nalaman ko po yung mga kwento ng buhay nila at na-realize ko din naman talaga na nasa disposition ako ng buhay na kung saan kompleto po ang aking pamilya, sobra ko na po talaga pinahalaga ng aking pamilya ngayon. Before, hindi na po ako nag-I love you. Kasi, di ba, bilang lalaki, parang sobrang hirap sa atin i-express ng ating mga emotions, ng ating feelings. Pero, mga ka-vibes, nagkaroon lang talaga ako ng realization sa aking buhay na hindi po ako mga bata. So, it's my parents. Darating at darating po ang punto ng buhay nila na kailangan nila magpaanam. So, right now, habang malakas pa sila, talaga mga binubuhos ko na ang pagmamahal na meron ako sa kanila. Para at the end of the day, wala po akong regrets. Sana ngayon din, mga ka-vibes, gawin niyo yung ginagawa ni DJ Robby. At sana, maging modelo at huwaran po ako para sa inyong lahat. OA. Anyways, mga ka-vibes, saan po pinag-uusapan for tonight? Kung may time machine ka, anong panahon ang iyong pupuntahan? For your answers once again, maaari po kayo mag-message sa ating pong hotline number. It's 0926-079-8708 or sa ating pong official Facebook page na GV99.9FM. Or kung wala naman kayong kasagutan, mga ka-vibes, or ayaw nyo sumama sa kwentuhan, ay di mag-message na lang kayo ng inyong mga pabati o kaya mga song request, mga ka-vibes. Okay na okay din yan po sa akin. Kaya naman, go na. Mag-message ka na. Anyways, mga ka-vibes, magbalik tugtugan na po muna tayo at ang ating sunod na Within. This is Ligaya by MRLD. Sana puno-puno pa rin ng good vibes at ligaya ang inyong mga gabi, mga ka-vibes. Pero... mamaya po sa aking pagbabalik ay pagpapatuloy po natin ang ating usapan. Once again, my name is DJ Robby. Only here at GV99.

GV99.9, GV99.9, your good vibes. GV99.9, GV99.9, your good vibes.

0: Hello there, ladies and gentlemen. You're currently listening sa inyong pinapaboritong tambayan on air. This is Mercada Vibes with DJ Robbie. Time of the clock, 3 minuto mga libas ang alas 8 ng gabi. Good vibes evening mga ka-vibes and 8 p.m. na mga ka-vibes. This is DJ Robbie reminding you na maghapunan ka na.
1: Uy, sana
0: all! Diba? Hindi na binibigyan ng chance na maghapunan kaya ni DJ Robbie. I'm so deprived ng pagkain mga ka-vibes. So, kumain ka na. Itigil na lang inyong pagdi-dieta. Dieta ba yun pag sa Tagalog ng diet? Itigil na lang inyong pagdi-diet. English na lang. Itigil na lang inyong pagdi-diet mga ka-vibes. So, wala yung patutunguhan. Naganda na napaka-demotivating ni DJ Robbie. O talaga naman tinigil ang pagdi-diet eh. Anyways, let's move on. Ang ating pinag-uusapan for tonight or ang ating question of the night. Kung may time machine ka, anong panahon ang iyong pupuntahan? Wow! Diba? It's a phony question lang mga ka-vibes and it's a hypothetical question. Kasi unang-una, wala po akong time machine. Kahit gustuhin ko man pumunta in the past or in the future, wala tayong choice. Let's live sa present natin mga ka-vibes. Anyways, pero ito naman ay inyong sariling opinion. Kaya hindi ko kayo i-judge. Dahil unang-una hindi naman ako lawyer. Pero dito sa Pilipinas, kahit hindi ko naman lawyer, pwede ka maging judge. Kahit hindi ko nagtapos ng nursing, criminology, kung ano man ang iyong profesyon. Napaka-judger ng mga tao. Kaya naman sa lahat ng mga ka-vibes na nagsispread ng negativity, magbagong buhay na po kayo. Spread

ay lalo pa nagde-deferred ang ating ekonomiya. So, let's spread kindness and goodness, mga ka-vibes, sa atin pong kapwa-tao. Okay, mga ka-vibes, para sa inyong mga kasagutan po sa ating question of the night is, maaari mo yung isend sa ating pong hotline number, it's 0926-079-8708 o kaya naman sa ating official Facebook page na GV99.9 FM. And speaking of your messages, mga ka-vibes, basahin natin ang ilan sa inyong mga mensahe. Ayun naman dito sa Aligapay sa si 8406. DJ Robbie, good evening. Listening here habang papauwi na galing school. Shoutout nga wala kay Daddy Romeo na driving right now. At alam mo ba, DJ Robbie, kung may time machine lang ako, babalik ako sa first day ng college para mas seryosohin ko ang pag-aaral. Dahil fourth year na ako, DJ Rabbit, naiingit ako sa aking mga ka-vibes na laging DL at saka laging pasok sa honor roll. Honor roll pala sa college. Yun lang. Maraming salamat 8406 and shoutout sa iyong tatay na nakikinig sa atin right now. Happy driving po and drive safely po, Tatay Romeo. So 8406, ito lang po ang iyong masasabi. Ito lang po ang masasabi ko sa iyo. Well, don't live in the past. I know na may mga regrets tayo sa buhay. I don't believe sa mga tao na sinasabing wala silang regrets sa buhay sila. Ano kayo, Diyos? Kayo ang Panginoon, napaka-perfecto nyo naman. Wala kayong maling desisyon sa buhay. No, I know mga kapabes na meron kayong regrets sa buhay nyo. Pero ginagawa nyo lamang po itong lessons na lamang, di ba? Para hindi nyo na ulitin ang mga regrets na iyon. Pero still, regrets nyo

Gawin po natin itong lessons. Lessons. Gawin po natin itong lessons para matuto po tayo, be stronger, be better. At the same time, huwag na po natin ulitin ang ating pagkakamaling nagawa in the past. And one thing din po, mga ka-vibes, don't dwell on the past. Lahat na nangyari in the past is nakalimutan na yan ng ibang tao. Nakalimutan. Dapat mo na rin niyang kalimutan ka, vibes. Pero sana yung mga learning, yung mga lessons doon, wag mong kakalimutan, i-apply mo yan para naman ikaw ay mas lalong tumibay at mas maging better ka bilang isang tao. And eto ang huli nating mensahe for tonight. Well, pero kung gusto naman mag-send pa ng mensahe, edi go. Pero right now, ito pa muna ang ating huling mensahe kay 8406. Sabi niya, sa 1990s, walang social media. Mas simple ang buhay. Alam niyo, mga ka-vibes, no? Actually, gusto ko rin niya maranasan eh, no? Yung walang social media, na alam niyo, nagdag-stress lang yun talaga ang social media na yan. Though sa advancement po ng technology natin, nagkaroon tayo ng mga ka-vibes ng iba pang trabaho, di ba? Nagkaroon tayo ng mga VAs, nagkaroon tayo ng BPOs, nagkaroon tayo ng kung ano mang klase ng trabaho na with the use of social media and technology ka-vibes. Pero sometimes gusto ko rin bumalik doon sa panahon walang social media na kung saan the only way para makabuild ka ng connection with each other sa other people is true physical connection. Talaga namang sabi nga nila, organic encounter. Ganun na po sa in the past, sa mga panahong 1990s, sa panahon ng hapon, sa mga banda-banda riyan ka vibes. Talaga namang the only way to build connection with other people is through organic encounter or physical encounter, mga ka-vibes. So, yung connection talaga, pinaghihirapan. Talaga namang it's built with memories. And alam nyo, mga ka-vibes, napansin ko lamang din ngayon, sa panahon natin ngayon, since with the rise of social media, kaya na natin i-market ang sarili natin with the use of social media. Nandiyan na yung mga Bumble, Tinder, mga social media accounts. Diba? So, mas madali na rin makikonnect sa ibang tao. Pero, ang bilis din mawala ng mga connection natin with them. Kesa nun sa mga panahon ng hapon, sa dating panahon, nang hindi mausang social media technology, talaga namang pinaghihirapan, lalo na pagdating sa isang relasyon. Diba? Talaga namang haharana pa yan, magsisipak pa yan ng mga kahoy, talaga namang lahat ng paghihirap ay gagawin mo para makuha at makamtan mo lang ang iyong taong iniibig. So, syempre, diba, meron tayong kasabihan na kapag iyong pinaghirapan, parang mahirap din nalalayo sa'yo

iyong kasakasama. Aww. Wala naman. Na-share ko lang din naman yan. Anyways, mga kabayos, maraming salamat po sa inyong mga mag-send ng inyong mga mensahe. Pero kung meron pa po kayo mga song requests, inyong mga pabande or katanungan or kasagutan sa ating katanungan na kung may time machine, ano ang iyong panahon na pupuntahan? For your answers, song requests, and mga pabate, you can message me at 0926-079-8708 o kaya naman sa ating official Facebook page na GV99.9FM. So mga kabayos, mabalik tugtugan na po muna tayo at ang ating sunod na awitin. This is Where Is My Husband by Ray, one of the pops of the year 2026, mga vibes. So let's go back and play some also good vibes for you all. Believe this is DJ Robbie, only here at GV 99.9.

0: That song is brought to you by Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
1: Ay, pisa, pisan.
2: Ah, pisa, bakit?
1: Payag ka. Ikaw ang pinakamabilis tumakbo.
2: Uro ma, pisan. Puro mahabol ko yung class. Yeah.
1: Pero, di ko nahihinto.
3: Ayaw ko na.
4: Hala? Joke pala yun.
5: Lizzie, pasang request naman po.
6: Hello po, pwede pong mag-request?
5: Lizzie Rico, pwede pong pa-play ng favorite song ko?
0: Song request ba ka mo? Sagot namin yan.
7: Sa programa kung saan ibibida ko ang kanta nyo.
0: Dahil sa kanya, ang playlist nyo ay the best!
7: This is DJ Rico. Anyways, mga ka-vibes, for our next song, we have Treasure.
0: Every Wednesday, Thursday, and Friday from 1 p.m. to 5 p.m. sa programang Kayo ang Ibibida.
8: The best request!
0: Dito lang sa most influential Good Vibes radio station, GV 99.9, Your Good Vibes.
7: Request ka na!
9: You are listening to DJ Robbie.
10: At ako'y muli nagbabalik, mga ka-vibes, dahil makakasama niyo si DJ Robbie up until 9 o'clock in the evening. Kayo ay nakatuto pa rin sa inyo pinakamabalitong tambayan on air. It's Mercado Vibes with DJ Robbie. Mga ka-vibes, happy Thursday evening to each and every one of us, mga ka-vibes. Oo. Sana po kayo ay dry and safe sa mga oras na ito. Oo. Dahil nga po, patuloy pa rin po natin. Nararanasan ang habagat at ayon pa sa DOST Pag-asa, tayo po inabisuhan na baka daw po sa nalalapit na kabilang linggo. Oo, next week is mas lalong lalakas pa daw itong ating nararamdamang habagat. So kung nag-iingat ka na ngayon, mga ka-vibes, magdoble ingat ka pa sa mga susunod na araw para hindi na siya mawala. Hindi. Para hindi ka magkasakit talaga. Napakahirap talaga magkasakit sa panahon ngayon. Anyways, mga kapatid, sa ano pa pinag-uusapan for tonight's program? Ngayon, ano pong question of the night? Na kung may time machine ka, anong panahon ang iyong pupuntahan? Alright, so meron tayo mga kapatid na nag-send ang kanilang mga mensahe. So let's read ang kanilang mga mensahe. Ang kasagutan ni Mark sa ating Facebook page na GP99.9 FM. Sabi niya, sa future, dahil gusto kong malaman ang winning numbers ng Lotto. Ah, yes. Sino ba naman ang may ayaw ka vibes, diba? Natumama sa Lotto. It's just a reminder na mahirap tayo at mukha tayong pera. Pero dapat proud tayong mukhang pera tayo. Pero kung ang pera naman natin gusto ay hindi naman galing sa kaba ng bayan, hindi natin ninakaw, at hindi galing sa masamang bagay, di ba? Ay di go for it, mga ka-vibes. Oo, ipagsigawan nyo na ikaw ay mukhang pera. Same. Boy naman. Ayon naman dito sa ating ka-vibes, si 8743. Sabi niya, sa future, para malaman ko kung may jowa na ako. Kasi kung wala pa, susuko na. Hoy, sa mga ka-vibes natin ha. Anyways, maraming salamat, 8743. At sa mga ka-vibes po natin, huwag kayong magka-jowa. Oo. Unahin nyo ang inyong mga sarili. Kung hindi kaya pala, munin ang sarili. Huwag nang magdagdag pa. Huwag parang nagagalit, nanay ba ako? Tayo pala eh, no? So yun ang mga ka-vibes, no? Huwag tayo magmadali sa pag-ibig. Dahil baka tayo ay matisod sa pagmamadali natin, mali ang ibigay sa atin ni Lord, diba? Tayo lang din ang magsasaktan. In the end, tayo din ang magdudusa. So hintayan nyo ang tamang panahon. Narating din tayo dyan, ka-vibes. So, manalangin ka lang. Manalangin ka lang. At yan nga po, mga ka-vibes, ang inyong mga sagutan sa ating pinag-uusapan for tonight. Na kung may time machine ka, anong panahon ang iyong pupuntahan? Ding, ding! Para sa inyong mga sagutan, you can message me at 0926-079-8708 o kaya naman sa ating official Facebook page at GV99.9 FM. Mga ka-vibes, magbalik-tugtugan na po muna tayo at ang ating sunod na awitin. Sabay-sabay po tayo mag-relapse sa awiting What If I Miss You For The Rest Of My Life by Janine Bergie. Muli, ako po si DJ Robbie. Only here at GV99.9.

0: That song is brought to you by Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right medicines.
1: GV99.9 Your good vibes. GV99.9 Your good vibes. You are listening to DJ Robbie.
2: And I'm back, mga ka-vibes. You're currently listening sa inyong pinakaboboritong Tambayan On Air. It's Barkada Vibes with DJ Robbie. Time on the clock, it's 8:42 in the evening. Magandang gabi po sa inyo, mga ka-vibes. And sana bukas po sa ating pagpasok ay huwag po natin kalimutan na magdala po ng panangga sa ulan. Siyempre, mga ka-vibes, ngayon po nararanasan natin ang habagat. So, talaga namang panaka nakatuwalang bigil ang ulan na ating nararanasan. Parang nung nakaraan lamang nagre-reklamo tayo sa sobrang init ng panahon. Tapos ngayon, nagre-reklamo muli tayo dahil hindi na nga po tumigil itong ating ulan na nararamdaman. Well, one thing. Ano yung may S yung one mo? Ang dami naman ng one. One thing's for sure, mga ka-vibes. Ito po ay atin mismong kagagawan.
3: What?
2: Diba mga ka-vibes, syempre po, ito po ay dulot ng global warming o kaya ng climate change. Dahil po sa ating patuloy na pagsira ng ating kalikasan, tayo ay pinagbabayad na ni Mother Earth. Diba? Kaya naman mga ka-vibes, sa simpleng pagtapon po ng inyong mga balat, pinagkainan, plastic bottles o kung ano man mga ka-vibes na sa palagay nyo, makakadulot ng pagbaha at pagkasira po ng ating kalikasan, ay ilagay po natin ito sa tamang tapunan. And syempre mga ka-vibes, sana po okay yung industrialism natin mga ka-vibes. Pero wag naman po sana tayong magputol lamang ng mga puno. Kung kinakailangan po talaga magputol ng mga puno, edi palitan po natin ito mga ka-vibes. Diba? Hindi lamang isa, bagkos kung kailangan na 20 na seedlings na mga puno dahil hindi naman natin sure kung mabubuhay yung isang itatanim mo, di ba? So, gawin po natin iyon, ka-vibes. Alagaan po natin ang ating kalikasan. Paulit-ulit ko na po yung sinasabi dito. Mukha na akong silang praka. Ang arte na ako, silang praka. Diba? Para lang ako silang plaka dito. Kasi mga ka-vibes, diba? DJ Robbie is always for environmental protection. Diba? Sa kapakanan din po naman natin yun, mga ka-vibes. Anyways, oras na sa Bongo Blue ano Pilipino sa 8:44 in the evening. And this time, magpapaalam na po ako. Pero for tonight lamang mga ka-vibes, dahil bukas bumuli, makakasama niyo muli ako dito sa inyong pinakaboboritong Tambayan On Air. It's Barkada Vibes with DJ Robbie. Kaya naman maraming salamat po sa ating mga ka-vibes na sumama sa huntahan at kulitan sa hatid ko po sa inyo mga ka-vibes. And I truly appreciate all of your messages mga ka-vibes at ang patuloy nyong pagsubaybay. Kaya naman for my bye-bye song ay naali ko po sa lahat ng ating mga ka-vibes na nasa biyahe right now. This is Biyahe by Jensen Gino. Muli, ako po si DJ Robbie saying goodnight. Keep safe, mga ka-vibes. Only here at GV 99.9.

GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes.

GV99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes.

GV99.9, your good vibes. GV99.9, GV99.9, your good vibes. GV99.9, GV99.9, your good vibes.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami.
0: Baka DJ Joey Boy yan.
1: Baka DJ Joey Boy yan.
2: Baka DJ Joey Boy yan.
3: Baka DJ Joey Boy yan.
4: Kapiling kabanding, kauntahan at kabalitaan nyo naman pong ang inyong raketerong DJ. My name is DJ Joey Boy. Tutok lang dito sa inyong number one good vibes station. Kami po ang GV 99.9, Your Good Vibes.

GV99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes.

0: GV99.9, your good vibes.
1: Nakaradyo ka pa ba?
2: Iba, pag kami.
3: Baka Papa Joe yan.
2: Baka Papa Joe yan.
1: Baka Papa Joe yan.
2: Baka Papa Joe yan.
3: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
4: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
5: The one and only DJ Papa Joe.
4: Sa GV99.9, your good vibes.

0: Carambola, carambola. Sa letra ng G. Sa letra ng G, numero 3.
1: Ay, namumuro na ako.
0: Ang susunod na bola, mga kaway, sa letra ng V. 30.
2: 30 anyos na? Uy, bingo!
1: Aba, akalain mo, tumetrenta na? In fairness, hindi halata.
3: Ay pagkakatindi, 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
4: This is DJ Frank.
5: This is DJ Kiko Marako.
6: Ako po si DJ Robbie.
3: 30 taon ng masayang kwentuhan.
4: Always reminding you that every gising is a blessing.
3: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anyos na tayo.
6: Good vibes, 30
5: GV99.9.
4: This is GV99.9.
3: GV99.9. Trentahin na!
7: Mini, mini, money, mo. Catch a bet, chick, buy her toe. If she holla, if she holla.

0: Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomenon na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ng magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8-10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV 99.9.
1: Nakaradyo ka pa ba?
2: Ipapagamit!
1: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: DJ Yam lang sa kalam!
5: Makijam with DJ Yam!
1: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang makijam. More music muna tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibes.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy! Baka Kiko yan!
0: Baka Kiko Barako yan!
3: Kiko! Kiko!
4: Kiko Barako!
5: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, Your Good Vibes!

0: I've still got a lot of fire left in me.
1: Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tip sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Vibes! May bago kaming hatid para sa inyo!
1: Mas madali nyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
0: Nasa Southern Luzon ka man.
2: O kahit Metro Manila.
3: Nasa bahay.
4: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama nyo kami!
3: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na!
3: At syempre, mas pinasaya pa!
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming! Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
0: O pumunta sa GV999.live
5: para sa good vibes na walang humpay.
6: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes
5: dito sa GV99.9. Your good vibes.
6: Masaya dito.

Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomeno na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8-10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Oh, carambola, carambola. Sa letra ng G. Sa letra ng G, numero 3.
1: Ay, namumuro na ako.
0: Ang susunod na bola, mga kway, sa letra ng V. 30.
2: 30 anyos na? Uy, bingo!
1: Aba, akalain mo? Tome 30 na? In fairness, hindi halata.
3: Ay pagkakatindi.
0: 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
4: This is DJ Frank.
1: This is DJ Robbie.
5: Ako po si DJ Robbie.
0: 30 taon ng masayang kwentuhan.
4: Always reminding you that every gising is a blessing.
0: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anyos na tayo.
5: Mga vibes.

0: 30
1: anyos na tayo, mga ka-vibes!
2: 30 na tayo, mga ka-vibes!
3: 30 years na ang GV99.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
1: GV99.5.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami.
0: Baka DJ Joey Boy yan.
1: Baka DJ Joey Boy yan.
2: Baka DJ Joey Boy yan.
3: Baka DJ Joey Boy yan.
4: Sa piling kabanding, kauntahan at kabalitaan nyo naman pong ang inyong raketerong DJ. My name is DJ Joey Boy. Tutok lang dito sa inyong number one good vibes station. Kami po ang GV 99.9, Your Good Vibes.

0: Maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala ng mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipagtransaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GB99.9.
1: When I was 6 years old, I

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa gb999.live
2: para sa good vibes na walang humpay.
3: Dito sa GB 99.9,
2: your good vibes.
4: Masaya dito!

0: nueva.
1: Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomeno na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8-10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy, baka Kiko yan.
0: Baka Kiko Barako yan.
3: Kiko Barako.
4: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, your Good Vibes.

0: naka-radyo ka pa ba?
1: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy, baka Kiko yan.
0: Baka Kiko Barako yan.
3: Kiko Barako.
4: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, your

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba, pag kami.
2: Baka Papa Joe yan. Papa Joe yan.
3: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
4: The one and only DJ Papa Joe.
3: Sa GV 99.9, your good vibe.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy! Baka Kiko yan!
0: Baka Kiko Barako yan!
3: Kiko! Kiko!
4: Kiko Barako!
5: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, your Good Vibes.
6: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tip sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: 30
1: anyos na tayo, mga ka-vibes!
2: 30 na tayo, mga ka-vibes!
3: 30 years na ang GV99.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
2: GV99.5.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes.

0: Ka Vibes, nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pa kami!
2: Baka DJ Robby yan!
3: Baka DJ Robby yan!
0: Baka DJ Robby yan!
2: Robby! Robby! Robby!
4: DJ Robby!
5: Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months. This is GV 99.9 and your good vibes.

0: Oh, karambola, karambola. Sa letra ng G. Sa letra ng G, numero 3.
1: Ay, namumuro na ako.
0: Ang susunod na bola, mga kawai, sa letra ng V. 30.
2: 30 anyos na? Uy, bingo!
1: Aba, akalain mo, tume 30 na? In fairness, hindi halata.
3: Ay pagkakatindi,
0: 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
4: This is DJ Frank.
5: This is DJ Rico Marako.
6: Ako po si DJ Robbie.
0: 30 taon ng masayang kwentuhan.
4: Always reminding you that every gising is a blessing.
0: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anyos na tayo.
6: Good vibes,
5: 99.9.
4: This is GV 99.9.
0: GV 99.9. 30 na!

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
1: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: Makijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang makijam. More music muna tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibes.

Maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala na mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipagtransaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: Naka-radyo ka pa ba?
1: Iba, pag kami.
0: Baka DJ Joey Boy yan.
1: Baka DJ Joey Boy yan.
0: Baka DJ Joey Boy yan.
2: Baka DJ Joey Boy yan.
3: Sabiling kabanding, kauntahan at kabalitaan nyo naman pong ang inyong raketerong DJ. My name is DJ Joey Boy. Tutok lang dito sa inyong number one good vibes station. Kami po ang GV 99.9, Your Good Vibes. Hey.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
1: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: Pakijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang Pakijam. More music muna tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibes.
5: I got

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali nyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
2: Nasa Southern Luzon ka man.
3: O kahit Metro Manila.
0: Nasa bahay. Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama nyo kami.
4: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na.
0: At syempre, mas pinasaya pa.
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
2: O pumunta sa GV999.live
5: para sa good vibes na walang humpay.
6: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes
5: dito sa GV99.9. Your good vibes. Masaya dito!

0: Sa Vibes, nakaradyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
2: Baka DJ Robby yan!
3: Baka DJ Robby yan!
0: Baka DJ Robby yan!
4: Robby! DJ Robby!
5: Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months.
6: This is GV 99.9, your good vibes.

anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: HGV 99.9.
1: Yoy, good vibes.
2: Aye.

0: Espíritu.
1: Oh, carambola, carambola, sa letra ng G, sa letra ng G, numero 3.
2: Ay, namumuno na ako.
1: Ang susunod na bola, mga kawai, sa letra ng V, 30.
3: 30 anyos na? Uy, bingo!
2: Aba, akalain mo, tome 30 na? In fairness, hindi halata.
4: Ay pagkakatindi.
1: 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
3: This is DJ Frank.
2: This is DJ Robbie.
3: Ikaw para ako.
5: Ako po si DJ Robbie.
1: 30 taon ng masayang kwentuhan.
3: Always reminding you that every gising is a blessing.
1: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
2: 30 anos na tayo.
5: Mga vibes, 30
2: anos. GV99.9.
3: This is GV99.9.
1: GV99.9. 30 na!

0: Thank you, DJ.
1: Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tip sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomeno na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8-10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: That song was brought to you by Biogesic. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling, Biogesic.
1: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mga kabayan, may bago kaming hatid para sa inyo.
0: Mas madali na na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
5: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming.
6: Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa gb999.live
7: para sa good vibes na walang humpay.
8: Dito sa GV 99.9,
7: your

0: That song was brought to you by Biogesic. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling, Biogesic.
1: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling, Biogesic. Maaasahan, kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Cravings mo ba ang lomi, gisado, tostado at bihon? Nako, madami kang mabibilan niyan. Pero iba ang lasang authentic. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Yung unang higop, lasang quality. Malapot, mainit at loaded sa sahog. Walang tipid sa lasa, walang kulang sa sarap. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Talagang sa bawat higop, lasang.

0: GV99.9 gives you your news, keeps you informed and updated, plays your kind of music, your beat, your groove. GV99.9 gives you the good vibes. Your good vibes. GV99.9, your good vibe. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga may init na bagong balita. Mga balitang dapat mong malaman ngayong umaga. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balitang kinalap ng buong puwersa ng GV99.9 Batangas. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balita sa loob at labas ng Timog Katagalugan. GV Balita Express. GV Balita Express. Narito na ang GV Balita Express.
1: Magandang umaga mga ka-vibes. Kayo ay nakatutok sa GV Balita Express sa programang Good Vibes Morning. Kasama niyo po ang inyong lingkod, DJ Frankie, at kasama rin natin si DJ Joy Boy on the other line, keeping us GV informed, GV aware, and GV updated. Live po tayo sa aming official online streaming na GV999.live at sa aming Facebook page na GV99.9 FM. Muli, ito po ang
0: GV Balita Express.
1: 7:04 in the morning, Philippine Standard Time. At dako na tayo sa ating headlines balita. LPA sa labas ng Philippine Area of Responsibility, posibleng maging tropical depression at habagat. Patuloy na nagpapaulan sa Luzon at Kanlurang, Visayas. DFA nananawagan sa China na pangalagaan ang karapatan ng mahigit 100 Pinoy na inaresto. At 12 pesos kada litro na fuel subsidy para sa PUJ at UV Express simula ngayong August 15. At 21.86 million pesos na pinsala sa agrikultura ng Occidental Mindoro na itala dahil sa mga bagyo at habagat. Ordinansa laban sa maingay na tambucho ng motorsiklo sa Batangas City pasado sa unang pagbasa. At umpisahan natin ang balitaan sa lagay ng panahon. LPA sa labas ng Philippine Area of Responsibility, posible maging tropical depression. Habagat patuloy na nagpapaulan sa Luzon at Kanlurang, Visayas. Para sa detalye ng balita, DJ Joey Boy.
0: GV Balita Express.
2: Frankie, magandang umaga. Mga ka-vibes, posible nga pong maging tropical depression ng isang low pressure area o LPA na minomonitor ngayon ng PAGASA sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Batay sa pinakahuling datos, nasa layong 1,950 kilometers silangan ng extreme northern Luzon ang low pressure area at patuloy itong binabantayan dahil sa posibilidad na lumakas. Samantala, nananatiling pangunahing weather system ang habagat o southwest monsoon na patuloy na nagdadala ng mga pag-ulan sa Luzon at sa kanlurang bahagi ng Visayas. Inaasahan ang paminsan-minsang pag-ulan sa Zambales, Bataan at Occidental Mindoro kung saan posible ang biglaang pagbaha at pagguho ng lupa lalo na kapag nagpatuloy ang katamtaman hanggang sa malakas na buhos ng ulan. Maulap naman ang kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms sa Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera, Cagayan Valley, Calabarzon, Mimaropa, Central Luzon, gayon din sa mga lalawigan ng Camarines Norte, Aklan, Antique at Capiz. Sa iba pang bahagi ng Luzon, maaari namang makaranas ng isolated rain showers at thunderstorms habang may mga localized thunderstorms din sa ilang lugar sa bansa. Sa kasalukuyan mga ka-vibes ay orange rainfall warning po ang nakataas sa bahagi ng Zambales at Bataan kung saan nagbabanta ang pagbaha dahil sa patuloy ng malakas na pag-ulan. Nasa yellow warning naman ang ilang bahagi ng Metro Manila, Pampanga, Bulacan, Tarlac, Cavite, Rizal, Quezon at dito sa atin sa Batangas, kaya po pinapayuhan ng mga residente sa mga flood-prone area na maging alerto. Sa Batangas pa rin kabilang sa mga lugar na nasa ilalim ng yellow warning ang mga bayan ng Nasugbu, Tuwi, Lian, Calatagan at Balayan. May mga pag-ulan na pong naitala dyan sa bayan ng Laurel, Lemery, Calaca at Agoncillo na maaaring magpatuloy sa mga susunod na oras at makaapekto sa mga karatig na lugar. Samantalang asahan po sa buong lalawigan ng Batangas ang maulap na panahon na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms habang iihip ang hangin mula sa Timog Kanluran. Patuloy na paalala ng pag-asa sa publiko at sa mga lokal na disaster risk reduction offices na manatiling nakatutok sa mga susunod na weather at rainfall warning ng pag-asa, lalo na sa mga lugar na madaling bahain at magkaroon ng landslide. Ang susunod po na rainfall warning ng pag-asa ilalabas mamayang alas 8 ng umaga. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, your good vibes.
1: At DFA nananawagan sa China na pangalagaan ang karapatan ng mahigit 100 Pinoy na inaresto. Para sa detalye ng balita,
0: GV Balita Express.
1: Hiniling ng Department of Foreign Affairs o DFA sa China na tiyaking mapangalagaan ang karapatan at kapakanan ng mahigit 100 Pilipinong inaresto dahil umano sa ilegal na pagtatrabaho o paninirahan doon. Kinumpirma ng DFA ang malawakang pag-aresto matapos i-anunsyo ng Chinese Foreign Ministry ang kanilang operasyon laban sa mga Pilipinong pinaghihinala ang lumalabag sa immigration laws ng China. Ayon sa DFA, kinilala ng Pilipinas ang karapatan ng China na ipatupad ang sarili nitong mga batas sa immigration. Gayunman, dapat itong gawin alinsunod sa tamang legal at consular procedures. Hiniling din ng ahensya sa Chinese authorities na tiyaking maayos ang kalagayan ng mga nakakulong na Pilipino at agad ipaalam sa Philippine Foreign Service Post ang kanilang pagkakadakip. Mahalaga umanong itong upang maisagawa ang ng kinatawan ng Pilipinas ang nararapat na consular assistance alinsunod sa Vienna Convention on Consular Relations at 2013 Philippines-China Consular Agreement. Patuloy namang nakikipag-ugnayan ang DFA sa Philippine Embassy sa Beijing at sa mga Philippine Consulate General sa China para matukoy ang eksaktong bilang ng mga Pilipinong inaresto, gayon din ang mga dahilan ng kanilang pagkakakulong. Sinusuri rin ang ahensya kung nasunod ang mga kinakailangan legal at consular procedures sa isinagawang pag-aresto. Samantala, mariing ikinunda ni Defense Secretary Gilbert Teodoro ang pagkaka-aresto ng mga Pilipino. Tinawag ni Teodoro na isang uri ng blackmail ang naturang hakbang at binatikos ang umano'y paggamit sa mga Pilipino bilang paraan upang makialam sa pagpapatupad ng batas sa Pilipinas. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, your good vibes. Samantala, House Prosecutor dumepensa sa social media post ni Attorney Ligutan. Sub judice rule nais linawin. Para sa detalye ng balita, DJ Joey Boy.
0: GV Balita Express.
2: Dumepensa si House Lead Prosecutor Representative Jervil Jinky Beatrix Luistro sa social media post ni Attorney Amando Ligutan tungkol sa paggamit ng mga misleading questions sa korte. Ayon kay Luistro, walang nilabag na probisyon si Ligutan sa kanyang online post. Ipinaliwanag ng mababatas na ang ipinagbabawal ay ang pagkomento sa mismong merito ng isang kaso at hindi ang pagbibigay ng pananaw tungkol sa mga usaping procedural. Para kay Luistro, nananatili lamang sa usaping proseso ang post ni Ligutan dahil layunin itong linawin ang mga tanong na ibinabato ng publiko at hindi impluwensyahan ang mga isyong nakatakdang pagbotohan ng mga senator judge. Dagdag pa niya, pinapayagan ng rules ng Senado bilang impeachment court ang mga komentong may kinalaman sa procedure basta't hindi nito tinatalakay o hinuhusgahan ang merito ng kaso. Gayunman, nais ng House panel na magkaroon ng mas malinaw na guidance mula sa impeachment court tungkol sa pagpapatupad ng sub judice rule. Layunin umano nito na maging mas malinaw ang mga limitasyon at matiyak ang mas istriktong pagsunod sa naturang panuntunan habang nagpapatuloy ang impeachment proceedings. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, your good vibes.
1: Sa pagpapatuloy ng ating mga balita ngayong umaga, ban toxics, nananawagan ng mas mahigpit na pagpapatupad ng batas sa basura matapos dumagsak ang basura sa Paranaque waterways. Para sa detalye ng balita,
0: GV Balita Express.
1: Nananawagan ng environmental group na ban toxics para sa mas mahigpit na pagpapatupad ng Republic Act 9003 o Ecological Solid Waste Management Act matapos dumagsa ang malaking volume ng basura mula sa Manila Bay patungo sa daluyan ng tubig sa Paranaque City. Ayon sa grupo, muling inilantad ng insidente ang mga problema na maling pagtatapon ng basura, kakulangan sa waste management facilities at mababang kaalaman ng mga publiko tungkol sa tamang segregation disposal. Batay sa Compendium of Philippine Environmental Statistics 2025, nasa mahigit 20,000 materials recovery facilities lamang ang meron sa bansa, kumpara sa mahigit 42,000 na barangay. Dahil dito, iginiit ng ban toxics na kailangang palakasin ng national government at mga lokal na pamahalaan ang information campaign at education sa publiko. Partikular na tamang paghihiwalay at pagtatapon ng basura. Nananawagan din ang grupo na isama sa formal waste management system ang mga informal waste workers at mabigyan sila ng sapat na training, social at health benefits, at least as na working conditions. Samantala, naging viral nitong linggo ang sitwasyon sa Redemptorist Water Channel sa Baclaran River. Matapos lumitaw ang napakaraming basura na inanod kasunod ang malalakas sa pag-ulan sa Metro Manila. Iginiit ng environmental group na hindi lamang paglilinis ang solusyon sa ganitong problema. Kailangan din umanong palakasin ang sistema ng pamamahala sa basura at tiyaking maayos na naipututupad ang batas upang maiwasang maulit ang pagdaragsa ng basura sa waterways sa Manila Bay. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, your good vibes. At 12 pesos kada litro na fuel subsidy para sa PUJ at UV Express sisimulan ngayong Agosto 15. Para sa detalye ng balita, DJ Joey Boy.
0: GV Balita Express.
2: DJ Frankie, magsisimula na nga bukas, araw ng Sabado, Agosto 15, ang mas mataas na fuel subsidy para sa mga driver at operator ng public utility jeepney o PUJ at UV Express. Ayon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB, 12 pesos kada litro ang matatanggap na fuel subsidy ng mga kwalipikadong benepisyaryo. Sa ilalim ng bagong halaga ng ayuda, maaari umanong makatipid ng hanggang 1,800 piso kada linggo ang mga kwalipikadong driver at operator. Ipinaliwanag ni Executive Secretary Ralph Recto na itinaas ang fuel subsidy bilang tugon sa patuloy na pagtaas at krisis sa presyo ng langis na pinalala ng tensyon sa gitnang silangan. Kasabay nito, inatasan ang Department of Social Welfare and Development o DSWD na ipagpatuloy ang pagpapatupad ng uplift o yung Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport Program. Layunin ng programa na makatulong sa mga Pilipinong apektado ng patuloy na epekto ng tensyon at krisis sa Middle East, partikular ang mga sektor na direktang naapektuhan ng mataas na presyo ng langis at iba pang pangunahing gastusin. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, your good vibes.
1: At dako naman tayo sa balitang Southern Luzon. 2.3 million pesos na halaga ng shabu na sabat sa San Pablo City, Laguna. Tatlong high-value drug suspects arestado. Para sa iba pang detalye ng balita.
0: GV Balita Express.
1: Tatlong individual na tinuturing na high-value individuals sa ilegal na kalakalan ng droga ang arestado. Matapos makuhana na mahigit 2 milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu sa San Pablo City, Laguna. Ayon sa Police Regional Office 4A, isirgawa ang bypass operation noong Miyerkules, August 12, sa Barangay Soledad. Kinilala lamang ng pulisya ang mga suspect na si alias Jim, Erwin at Reynalina. Batay sa ulat, nahuli ang tatlo matapos umanong magbenta ng 9,000 pesos na halaga ng hinihinalang shabu sa isang undercover police officer dakong alas 8 ng gabi. Sa operasyon, nakumpiska ang 8 heat-sealed sachet na naglalaman umano ng shabu na may kaubuo ang timbang na 350 grams. Kinatayang nasa 2.3 million pesos ang halaga na nakumpiskang illegal na droga batay sa valuation ng Dangerous Drugs Board. Ayon sa pulisya, kabilang sa tinatawag na high-value individuals, ang mga financer, trafficker, manufacturer, importer at matataas na miyembro ng mga drug group. Nakumpiska rin sa mga suspect ang mobile phone na susuriin ng mga otoridad para matukoy kung ginamit ito sa mga transaksyong may kaugnayan sa ilegal na droga. Patuloy naman ang investigasyon ng Laguna Police upang matukoy kung saan nagmula ang nakumpiskang shabu. Nasa kustodiya ng pulisya ang tatlong suspect at haharap sa mga kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Act of 2002. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, your good vibes. At 21.8 million pesos na pinsala sa agrikultura ng Occidental Mindoro na itala dahil sa mga bagyo at habagat. Para sa detalye ng balita, DJ Joey Boy.
0: GV Balita Express.
2: Umabot na nga DJ Frankie sa mahigit 21.8 million pesos ang paunang pinsala sa sektor ng agrikultura sa Occidental Mindoro dahil yan sa magkakasunod na epekto ng Tropical Storm Luis at Maymay at ng pinalakas na habagat. Batay sa paunang Consolidated Damage Report ng Provincial Agriculture Office, hanggang Agosto AGIS, nasa 21,860,336.76 ang naitalang pinsala. Apektado rito ang nasa mahigit 570 magsasaka at mangingisda, habang nasa mahigit 770 hektarya ng production area sa 7 munisipalidad ang napinsala. Pinakamalaki ang tinamong pinsala sa Palayan na umabot sa 15.44 million pesos. Apektado rito ang 454 na magsasaka at mahigit 600 hektarya ng rice farms. Sumunod naman ang corn production na nagtala ng mahigit 5.11 million pesos na pinsala, habang nasa 1.17 million pesos naman ang pinsala sa high value crops. Nakapagtala rin ng halos 137,000 pesos na pinsala sa fisheries sector na nakaapekto sa 11 mangingisda at mahigit 17 hektarya ng marine production areas. Pinakamalaki ang pinsalang naitala sa Mamburaw na nasa 11 million pesos na sinundan ng Sablayan na may 8.56 million pesos na pinsala. May naiulat ding pinsala sa mga bayan ng Kalintaan, Abradiilog, Look, Lubang at Magsaysay. Gayunman, ayon kay Provincial Agriculturist Engineer Alriza Zubiri, paunang datos pa lamang ang mga ito at maaari pang magbago matapos ang final validation. Patuloy ang field assessment ng provincial at municipal agriculture offices. Ngunit may ilang lugar na mahirap pa rin puntahan kaya naaantala ang kompletong pagtatala ng mga pinsala. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9. Your good vibes.
1: At dalawang pantalan sa Quezon, isinasailalim sa restoration at upgrade para mapalakas ang biyahe at kalakalan. Para sa detalye ng balita,
0: GV Balita Express.
1: Isinasailalim sa restoration at pagpapahusay ang dalawang pantalan sa Quezon Province bilang bahagi ng hakbang ng pamahalaan na mapalakas ang transportasyon at mas mabilis na paggalaw ng mga tao at produkto. Kabilang dito ang Siain Port sa Plaridel na personal na sinuri ni na Quezon Governor Angelina Tan at Philippine Ports Authority General Manager Jay Santiago. Ayon sa Provincial Information Office, kapag natapos ang restoration, inaasahang mas malaki ang kapasidad ng pantalan at gaganda ang mga pasilidad at serbisyo para sa mga biyahero at negosyo. Maaari rin itong magbukas ng maraming oportunidad para sa mga kalakalan, trabaho at pamumuhunan sa Plaridel at mga Karatig Municipalidad. Wala pa namang inilalabas na teknikal na detalye tungkol sa eksaktong saklaw ng isinasagawang upgrade mula sa Plaridel. Nagtungo rin ang mga opisyal sa Gumaca Port kung saan tinalakay ang planong pagpapalawak at pagpapahusay ng mga pasilidad. Isa sa mga bibigyang pansin ang serbisyo para sa mga pasaherong bumabiyahe sa iba't ibang bahagi ng Quezon kabilang ang Alabat Island. Layunin ng mga panukalang improvement na dagdagan ang kapasidad ng pantalan at gawing mas maayos at komportable ang biyahe, lalo na't patuloy ang pagdami ng gumagamit ito para sa inter-island at intra-provincial travel. Tinalakay rin ng mga opisyal ang kalagayan ng pantalan sa Quezon Town sa Alabat Island. Partikular ang hakbang para mas maging organisado ang pagdating, paghihintay at pag-alis ng mga pasahero. Inaasahang makakatulong ang proyekto sa pagpapalakas ng transportasyon, kalakalan at koneksyon ng mga komunidad sa Quezon Province. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, your good vibes. At PNP Chief, ipinadismiss ang proceedings laban sa pulis na sangkot sa pamamaril sa Cavite. Para sa detalye ng balita, DJ Joey Boy. GB
2: Balita Express. Sinimula na ng Philippine National Police o PNP ang dismissal proceedings laban sa isang police corporal na umano'y bumaril at nakapatay sa isang kapwa nito police at isang civilian sa isang resort sa Maragondon, Cavite. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., walang lugar sa police force ang irresponsibleng pagkilos at pag-abuso sa alak, lalo na sa mga tauhang may tungkuling protektahan ng buhay at seguridad ng publiko. Nangyari ang pamamaril madaling araw noong Miyerkules matapos umanong mauwi sa mainitang pagtatalo ang isang insidente sa pagitan ng police corporal, isa pang police corporal, isang police staff sergeant at isang civilian na pauwi mula sa birthday celebration. Idineklarang patay sa ospital ang police staff sergeant at ang civilian habang sugatan naman ang isa pang police corporal. Na-recover ng mga umarestong police ang isang 9mm pistol mula sa suspect habang isang 9mm pistol naman ang na-recover mula sa isa pang isa sa mga biktima. Iniutos ng PNP Chief sa Cavite Police Provincial Office ang isang masusi at patas na investigasyon kabilang ang pagpreserba sa lahat ng ebidensya para sa posibleng criminal at administrative charges. Samantala, sinibak muna sa pwesto ang hepe ng Maragondon Police Station habang nagpapatuloy ang investigasyon. Ayon sa PNP, ginawa ang hakbang upang maiwasan ang anumang pagdududa sa pagiging patas ng investigasyon. Sinusuri rin ng mga investigador kung may iba pang mga hepe ng pulisya, isang lokal na alkalde at mga tauhan nito ang dumalo sa naturang selebrasyon. Inimbestigahan din ang ulat na ang napatay na sibilyan ay umano'y bodyguard ng alkalde, habang sinusuri rin kung ang mga sangkot sa insidente ay nasa impluwensya ng alak nang mangyari ang pamamaril. Samantala, nasa stable na kondisyon na ang police corporal na nakaligtas sa insidente at kasalukuyang ginagamot sa PNP General Hospital sa Camp Crame. Sumailalim din sa paraffin test ang apat na individual na sangkot sa insidente upang matukoy kung may gunpowder residue sa kanilang mga kamay. Isa sa ilalim naman sa ballistic examination ng mga nakumpiskang baril at ihahambing ang mga ito sa mga nakuhang bala at slug mula sa crime scene. Giit ng PNP, pananagutin ang sinumang mapatunayang may pananagutan at gagawin ang lahat upang malaman ang buong katotohanan sa insidente. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, Your Good Vibes.
1: At 72 anyos na babae patay at 11 sugatan sa jeepney accident sa Lopez, Quezon. At para sa detalye ng balita, GV Balita Express. Patay ang isang 72 na babae habang 11 naman ang sugatan sa matapos sumalpok sa puno ng mahogani ang isang pampasaherong jeep sa barangay Bakungan, Lopez, Quezon. Nangyari ang aksidente nitong Miyerkules habang patungong Benavista ang jeep at binabagtas ang isang kurbadang bahagi ng kalsada. Batay sa investigasyon ng polis, umano'y naputol ang tie rod ng jeep dahilan para mawala ng kontrol ang driver. Tuloy ang bumangga ang sasakyan sa isang puno ng mahogani. Dead on arrival ang ginang na pasahero na residente ng Barangay Poblasyon sa Benavista. Samantala, isinugod naman sa Quezon Provincial Hospital Network Magsaysay ang driver at 10 pasahero para mabigyan ng agarang lunas. Nanako ang pamunuan ng jeepney na tutulong sa mga biktima habang nagpapatuloy ang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang buong dahilan ng aksidente. Paalala naman sa mga motorista at operator ng pampasaherong sasakyan, regular na ipasuri ang kondisyon ng inyong mga sasakyan, lalo na ang mga bahagi ng steering at suspension system gaya ng tie rod. Maging maingat sa kurbadang kalsada, panatilihin ang ligtas na bilis at huwag ipagwalang bahala ang anumang senyales ng problema sa sasakyan. Mas mabuting huminto at magpa-check agad kaysa malagay sa panganib ang buhay ng mga pasahero at kapwa motorista. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, Your Good Vibes. At suspected drug den nawasak sa Batangas City, 3 individual arestado sabay bust Sa tadalye ng balita, DJ Joey Boy.
0: GB Balita Express.
2: DJ Frankie, tatlong individual ang arestado matapos umanong mawasak ng mga otoridad ng isang suspected drug den sa isinagawang bypass operation sa Batangas City. Isinagawa ang operasyon dakong alas 9.45 ng gabi noong Agosto 11 sa Purok 1, Barangay Bulbok. Pinangunahan ito ng PIDEA Batangas Provincial Office, katuwang ang Batangas Maritime Police Station at Batangas City Component Police Station. Arestado sa operasyon ang mga nakilalang alias na sina John, 30 anyos, John, 41 anyos at Julian, 25 anyos na pawang mga residente ng Batangas City. Nakumpiska sa operasyon ang tinatayang 10 gramo ng hinihinalang shabu na may standard market value na 18,500 pesos. Na-recover din ang dalawang pinilipit na foil na umano'y ginagamit bilang improvised tutors, isang surgical scissor, dalawang disposable lighter, mga piraso ng aluminum foil, isang nakarolyong foil at ang bypass money. Dinala na sa kustodiya ng mga otoridad ang tatlong suspect at haharap sa mga kasong paglabag sa Sections 5 at 11 ng Article 2 ng Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Nabilang dito ang pagbebenta at possession ng dangerous drugs. Patuloy naman ang investigasyon ng mga otoridad kaugnay ng operasyon at sa iba pang posibleng sangkot sa naturang aktibidad. Para sa GB Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GB 99.9. Your good vibes.
1: At ordinansa laban sa maingay na tampucho ng motorsiklo sa Batangas City pasado sa unang pagbasa. Para sa detalye ng balita.
0: GB Balita Express.
1: Pasado sa unang pagbasa ng sangguniang panlunsod ng Batangas, ang panukalang ordinansa na naglalayong kontrolin ang labis na ingay na nagmumula sa tambutso ng mga motorsiklo at iba pang sasakyang demotor sa lungsod. Ayon kay Councilor Bart Blanco, pangunahing layunin ng panukala na tugunan ang mga reklamo ng residente na abala umano sa malalakas na tunog ng tambutso, lalo na tuwing gabi at madaling araw. Sa ilalim ng panukalang ordinansa, itatakda ang 99 decibels o ang pinakamataas na pahihintulutang antas ng tunog mula sa tambutso. Ang naturang limitasyon ay alinsunod umano sa LTO Memorandum Circular Number 2020-22240. Saklaw ang panukala ng lahat ng sasakyang demotor na bumabiyahe sa loob ng Batangas City, kabilang ang mga pribadong sasakyan, government vehicles at mga sasakyang ginagamit sa komersyal na operasyon, rehistrado man o hindi. Matapos ang unang pagbasa, isa sa ilalim naman sa committee hearing ang panukala upang masusing talakayin ang provision nito at iba pang isyong maaaring lumitaw bago ito umusad sa susunod na proseso ng paggawa ng ordinansa. Para sa GB Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GB 99.9, your good vibes. At 1,207 na Patanggenyo scholars sa 5th District nakapag-renew at evaluate ng requirements. Para sa detalye ng balita, DJ Joey Boy.
0: GB Balita Express.
2: Umabot na sa 1,207 na Patanggenyo scholars mula sa 5th District o sa Batangas City ang matagumpay na nakapag-renew at evaluate ng kanilang scholarship requirements para sa bagong school year. Isinagawa ang renewal at evaluation itong Agosto 12 sa Batangas City Convention Center. Layunin ng aktibidad na mailapit sa mga scholar ang proseso ng renewal at evaluation upang mas madali at mabilis nilang maipagpatuloy ang kanilang scholarship assistance. Ayon sa pamahalaang panlalawigan ng Batangas, bahagi ito ng patuloy na paghahatid ng educational services ng educational team ni Governor Vilma Santos Recto direkta sa mga kabataang Batanggenyo. Nabilang dito ang Renewal Process on Wheels, isang programa na naglalayong gawing mas accessible sa mga scholar ang pagproseso ng kanilang mga kinakailangang dokumento. Sa pamamagitan nito, hindi na kailangang bumiyahe ng malayo ng mga scholar para lamang maasikaso ang kanilang scholarship requirements. Umaasa naman ang pamahalaang panlalawigan na magpapatuloy ang programa upang mas maraming Batanggenyo ang matulungan na makapagtapos ng pag-aaral at magkaroon ng magandang oportunidad sa hinaharap. Para sa GB Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GB 99.9. Your good vibes.
1: At yan ang kabuuan ng ating balita ngayong umaga, 7:32 a.m. on clock Philippine Standard Time. Ako po si DJ Frankie at nakasama natin si DJ Joy Boy on the other line, keeping us GV informed, GV aware, and GV updated. Manatiling nakatutok sa the most influential Good Vibes radio station. Ito po ang GV 99.9, your Good Vibes.
0: GV Balita Express. GV Balita Express. Mga may init na bagong balita, mga balitang dapat mong malaman ngayong umaga. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balitang kinalap ng buong puwersa ng GV 99.9 Batangas. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balita sa loob at labas ng Timog Katagalugan. GV Balita Express. GV Balita Express. GV Balita Express.
3: Grabe, lamig ngayong umaga. Pero Dedma, kayot tayo. Kape muna bago magtinda. Kaya ko to.
4: Kapili nga nito.
5: Makalag
4: ang mahal naman.
5: 120 na lang.
4: Sa kilo nga nito.
6: Awat muna!
7: Ah! Mare! Bumalik na sakit. Sabay-sabay pa. Kaya mas malala. Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit, may diskarte. And now, you're diskarte.
8: Rexido Forte!
9: Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
10: Unilab quality yan.
9: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
11: Nakaradyo ka pa ba?
12: Iba pag kami.
13: Baka DJ Frankie yan.
14: Baka DJ Frankie yarn.
15: Baka DJ Frankie yarn.
16: Baka DJ Frankie yan.
17: DJ Frankie.
18: This is DJ Frankie, always reminding you that every gising is a blessing.
19: You are currently listening to the most influential Good Vibes radio station, GV 99.9, your Good Vibes.

0: DJ Frankie. DJ Frankie.
1: Good vibes morning sa lahat ng nakikinig ngayong umagang ito at 8:01 a.m. on the clock, Philippine Standard Time. Ako po si DJ Frankie sa aking programang Good Vibes Morning. At kasama natin this morning sa kabilang linya, DJ Joy Boy. Good vibes morning sa'yo!
2: Good morning, Mr. Frankie. Happy Friday sa ating mga ka-vibes. Ay, looking forward to weekend.
1: Ay, marami mga pal-dogs. Ayan, ang mga ka-vibes, parang painit na tong panahon na to. Parang sana makita na natin yung araw, no? Mamaya o kaya bukas. Miss na miss ko ng araw, eh. DJ Joy Boy, kayo ka dyan sa Batangas City.
2: Actually, marami na ngayon nakakamiss sa araw. Dakit? Dahil tambak na ho ang mga sampayan. Nakapaglabang nga, hindi naman matuyo-tuyo. At talagang hindi umaraw.